0: Mintirho ya radio Musambiki hi nga karhi hi tamela kusukela ka nkarhi lowu na hi ku xuvelaka a vuyingiseri byinene 4:59 hi tlhandlekela 4:04 ku nga ri khale hi ta va na hi paluxa nsimbi ya 5 xika mintirho ya radio Musambiki henhleni ka swona hi ku xuvelaka mixi wa hombe tikweni hi le ka 5.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Nkari wa mahungu ya mixo a Rádio Moçambique, a retweni la Joaquina Vilankulos, hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene.

Hitisa la kufamba ka lin'wanyana siku lichiwa 28 ka mayu lembe 2026 makhungelo manene henhleni ka hweti ya vuntlhanu ka lembe ra nan'waka 2026 hi khunga hi ya ka 27 hi ku xuvela mixi wa khombe vela u nga kona hi 5:33 minutos ka movha wa ntleketla u xeni bondiye mafambelo ya helawu

I karibuweto wa Julian Ngwito hi mukwehleteke hi nkarhi lowu wa mixo hi khunga hi yalaya ka nsimbi ya sezore. A yala ku yima mphela. Yabukela ntlhanu ku fumela wu lawu nga kona mphela. Naswona va wurhongo.

0: Hey, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
0: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona. A wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena. Nambi vakulu va vanhu nje.
0: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu nje a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xeweni munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
0: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Eish, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Hei, a ni swi tivi mani.
2: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjani, inkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 valave tela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
2: nan'waka ku titsalisa i mahala.
1: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
2: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuviseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ixi karitawu la mina li fambile mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimbani
3: weno karitawu la mina la swibedhlela li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lwe infermera a taku a hi mi vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kuwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: swin'wana swi nga lahleka hi nge he swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: U nga chave, não estava gelo.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Oito horas na 26 minutos, Mentiria Rádio Moçambique, Caioneiro, que chove na Camixua, Romba Mãe, Selamangá, fica cá 29 graus Celsius. A dropei nas fundos Angulo Maputo, Cacetete, 32. O cheiro vai lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco de Nelson Tivari.

Mabele ya vanavatiko makare maipangalatha kusukela kansimbi ya shehena inkaru wa mbinzula hikongo makansimbi ya dazoresh inkaru wa novoresh atava mahungu ya shifunza nkulu maputu arritweni lavali kweru kambi swingeye ndeke yafika kala yonsimbi inga mkwehletanga pedru chao. Ati makata mangava mpeda. Ausheni.

0: swi endleka nkarhi lowu jikajikaka u ya bazara, nkarhi lowu tilulamiselaka ku vene ni mpela u ta phuza tiya. Hina wena hi yimi hina.
1: Okay.
0: 8:34 hi meyo.
1: Ningomali.
0: Hi le ntsindza dropeni la ka matsolo.

0: Edusili ma dzungula ya sifundzankulu Maputo mahlaiwa ha Domingos Makalani. Kusuini 3 mil wa vahanye va posto administrativo dzali mapulangweni asifundzeni xale magudi sifundzankulu Maputo ila vataka tshuka va xaniseka hi ndlala ka masiku lama taka xivangelo hikwalaka kuva ku honeki adiki lebyi byi sivaka amati ku fambeni ka nambu wa Nwanetsi, nambu lowu tlhanganaka ni nambu wa Nkomati, hikwalaho ka ku va diki lebyo byi honekile hikwalaho ka timpfula leti hikwalaho ka tindhambi ti vonekiki hi ku tikisa ka masiku lawa ma kalutiki. A swi koteki ku va ku nwisiwa mati tihomu na mbeni ku va ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana ya vubyimi na mbeni ya vutshevi. Amuzengelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli lweyi tolo a endzeleki ambangu luwa wa xifundza xa Magudi hi loyi a tlhamuxeleke leswaku swi juleka hi xihatla swinene ku va ku lulamisiwa adiki lebyi endleleni ya ku va ku nabyarisiwa avutomi bya xitshungu. Nakona Manuel Tuli hi loyi a kaneleke ku fambeni ka nhlengeletano wa veke na yona xitshungu hi loyi a hleke leswaku a xitshungu xi fanela ku va xi tlakuxa a bindzu hi tindlela ta ku hambanahambana swa ndlela ku va ku fikeleriwa a ndlala.
1: Lwa swi kota ku laka a ri ma ku chela michini hikusa a masikwani lawa a timpfula ta hani hi ndlela leyinene ku ni nkama ya na mpfula yi ni kahle yo na kan'we u byala swiganga swi fa kasi loko u chelela hi michini u ni ku tshemba swaku leswi u nga swi byala u ta tshovela ta se swi lava ku ve ni hi tirhisa michini na mi loko u tirhisa michini wa wutsongo luwa swona u ni ku tshemba swaku leswi ni nga swi byala lani hinkwaswo ni ta tshovela a ntirho lowu ni wu endlaka laha a hi wa mahala ni ta tshovela loko ku fika nkama ku tshovela ntao hi loko ku ve ni hi pfunisanane hi michini a ku ve ni a vanhu va kota a ku tirha a hi swi koti ku ve ni hi phakela michini vanhu hinkwavo a hi swi koti ku ve ni hi nga xavela michini xitshungu kambe hi lava ku ve ni ku va ni switolo leswi xavisaka michini para xitshungu xi kota ku xava na hina hi xi pfunisa minkama yin'wanyana ku ve ni xi xava michini leyi ku ve ni xa yi tirhisa xin'wani lexi hi xi encaka hi tlhelo la vurimi a vurimi la masikwani lawa li kumeka le ncaka la hluphanyana hikusa hi ku cinca ka tinguva ku ni swidodwana kambe swipungwana leswi dyaka timbiwa swona hi lava ku ve ni ku va ni u xavisi lama adubu ku ve ni hi ta aduba a timbewu ta hina ni ku ve ni ku va ni mirhi leyi hi ta ka vuthela hi yona a timbewu ta hina se ku ni switolo swinyingi lamapulu xavisaka a ndhawu lela lani Magudi i nga ka xisava kona xitolo xa ku xavisa a mirhi leyo maji lava ku ve ni ka ta district yi va ni mbangu wa ku ve ni ku xavisa a mirhi leyo.
0: I mazito ya muzengelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli lweyi tolo a pfalekile yendzo bya ntirho a xifundzeni xa Magudi.

0: mfumo xifundzha nkulu Maputo dumbisa ku va uta mahlweni ku va u dokadokisana ni vafambisi va mimovha ya ntleketlo ngheleni ya ku va ku kumiwa a ntwanano xikarhi ka mintirho yo tleketla xitshungu ni ku va ku fikeleliwa ku va vatleketli va le karhi va hamba a swi tereka. A mfumo xifundzha nkulu Maputo wu le wa swi tiva swikhalo leswi nga karhi swi bekiwa hi vafambisi va mimovha ya ntleketlo, kambe ku ni lisima bya ku va ku bekiwa a mabulu ku va ku hlamuliwa a swikhalo leswo. I madzungula lawa ma tivisiweki tolo hi muzengeli wa hubyana hanyelaka ta ntleketlo a xifundzankulu Maputo Rakelina Nyabindi, loyi a suseki a vafambisi va mimovha ya ntleketlo hakuva va landzwa mintirho ya vo hi tindlela tinene. Sekretario Geral wa Bandla bya Frelimo Shakila Bubakara bya tiya vakhongeli va xisurumana ku va va ya mahlweni hi ku landza mintirho ya ku va ku bekisiwa ku zula tikweni. Tani u tlhamuxela ka Shakila Bubakar i swa lisima a ku va vakhongeli va xisurumana a ni lava ka mintirho ya vo va paluxaka a matimu mayelanaka ni ku bekisa a ku zula ni vumbanu a xikarhi ka vana va tiku. Shakila Bubakar a fakanela tolo kola doropeni bya ka Matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku va ku tlangeliwa a Eid ul Adha a nga mahincela ya vukhongoti bya xisurumana. Atikweni bya Afrika do sula mintirho ya ku thithisa n'wana wa tiko bya Mozambique Armindo Pakuli loyi a zwisiwaka nandzu wa ku va dlayi DJ wa tiko lebyiya hi le mikuleketiweki mikongomisiwa ka muntu wukulu wa vuthithisi a Johannesburg. Madzungulo hinkwawo na Eduardo Figurão.
1: I vanharhu lweyi Armindo Pakula swin'we na Victor Majola loyi a taka va alukile vudlayi lebyi va vonanile ni muthithisi Simon Radazi. Lano gqetha wa mfumo a nga mulumuzana Vincent Moshobela a tivise leswaku a ntirho wa xisencha a wu le karhi wu endliwa se wu helile. A ku le karhi ku senchiwa ma-cellphone ya lava lumbetiwaka, mabulu va veke nawo na maphepha ma kombaka timali ti taka va ti tirhisiwile eka vugevenga lebyi. Muthethisi Simon Radas a tivise leswaku mintirho mikulu ya vuthethisi ya doroba la Johannesburg mi ta engela mhaka leyi hi siku la 18 ka Khotavuxika enge Junyu lweyi yaka ka yena. Nakona avo a ha hlamuselini leswaku hi siku lelo
0: ku nga ta sungula ntirho provincial de Maputo mambeni ka mahora malandzaka.

0: xa gweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambe ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Ikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlala kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona. Nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ixi hi swoleswo u bi kona. Langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaku mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

Nkarhi lowu hi wu tsemakanyaka bava ka titimeta, a ku na xin'wana lexi u nga xi endlaka loko a nga le ku landza a ntsatsiyo hi makhambi man'wana wa General Music. A hi wona nkarhi wa ku veneni wu xaniseka. Kambe loko wo xi kuma xidudla bava hi nkarhi lowu. Wa ku wondza General Alanga Mulava, a hi swi tivi leswaku u to yini.

0: mpela ku va ndzi tshamela na gordo wa mina hikuva ha hi laha ni nga ponaka nxaniso ya xirhami na ku endleka leswi u nga tiva leswaku governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule Tolo a gamile liendzo lakwe laya na xifundzeni xa le Magudu loma yi nga yingeke hi tindhawu to hambanahambana ku fana ni le ka mapulangweni ni tindhawu tin'wana na ha hlengeletana ni xitshungu ku kombisana hi leswi nga nxanisa ni mahanyele ya vana va tiko a Magudi. A hi twenene a ku vulavula ka vanhu va hlanganeke hi ndlela ya nhlengeletano ni murhangeli wa xifundzankulu Maputo nga governadori
1: anga ku fika la mapulangweni a xitarati xonhakile a mumovha loko yi suka hi lani ya Magudu hi va zero ra eku fika emapulangweni tatana governadori loko hi ku vona timbilu ta hina to basa khani mambo
2: swi lava ku ve ni hi patsana hi va nyandza yin'we a ku ve ni hi tirha hinkwerhu hi ku twanana hikusa loko hi ri karhi hinkwerhu hi pinga xa n'wanchumu swona hi tlakule xa n'wanchumu loko vanhu lweyi a lolohaka ndzi hi ta swi kota a ku fikisa phambeni ku laka hinkwerhu hi ta yini hi ku amandla swona hi tiyisa mandla hinkwerhu swa ku ve ni hi ta swi kota ku fika la phambeni kasi loko hi ka hi nga ko vanhu lweyi loko hi tlakula hina yena a pa a khomanyana i nga ku na yiwa ana ku vonanga na hina a ta hi moxa ntao hi lava ku ve ni hi va xikan'we hinkwerhu ku tirheni hina hi tlhelela mfumo hi karhi hi pfunetela ku ve ni a bindzu ri tlakuka lomu tikweni la hina a nchumu lexi hi xi navelaka ku ve ni xi va kona ni ku ve hi xiendla hi xi endlaka i ku hi pfunetela hi tlhelela ku ve ni a xitshungu xi antsweliwa a wu kumeni ka timbewu a wu kumeni ka timbewu ha swi kota ku ve ni ha phaka hi ti phakelaka majili ngopfungopfu lexi lavaka i ku va ni ku va ni switolo leswi xavisaka a timbewu letinene hi nga phakela hina maji a hi leswi nga phambeni leswi lexi lavaka ngopfungopfu i ku ve ni ku va ni switolo leswi taka xavisa a mbewu leyi nga yinene leyi pfunaka swinene hikusa ku ni timbewu ta ku loko u yi byala hawu ha tibindzu nchumu u nga byala mavele loko a ka lihlanga lin'we u kuma a xifaki xin'we byona swa switsongo na ku ve ku ni a swi tshama leswaku loko swi byala a lihlangane liyani li kumeka leveka a swi faka swi ngaki swimbirhi o swinharhu leswi a swi kula swona hi ntawu hi leswi navelaka swona swa ku va ni tindhawu leti ku xavisiwaka a timbewu hi ndlela leyinene a timbewu leti ti nga ni bindzu swinene hi ntawu hi karhi hi tela na vona ku xavisa timbewu swaku loko va gweva timbewu a va gweve timbewu letinene ku ve ni xaseriwa xitshungu nomponi xasa xitshungu a mbewu leyi ya ku a yi bindzuli swinene xin'wana lexi hi xi encaka ku ve ni hi pfunisa tlhela la bindzu i ku ve ni hi nyika xitshungu hi pfunisa xitshungu ku ve ni xi va ni a switirho a switirho ni nga hlaya hi swi kuma swona ni nga hlaya hi midrotoro para ku ve ni xitshungu xi ta vevukeliwa a ku tirheni ka xona kusa mhaka leyi ya ku ve ni ku hi hata pinga misava leyi mavoko va ka hina u ta ri mahekitara ma nga ke hi mavoko ni ta bindzu kumeka yi le hansi kasi loko u ni mitrotoro hi ni ku tshema swa ku a wu rimi ni ta va henhla swinene ta tlakuka epris a lembe ni nga ndlula hi xave 3 ya mitrotoro a ku ve ni hi nyika a varimi hi nyika murimi wun'we manji loko hi mi nyika a nchumu lexikulu hi mi byelaka swona hileswaku i pulani ra masimu ya wena ni masimu ya xitshungu hinkwaxo a swona loko hi mi nyika mitrotoro mitrotoro lowu rima pala yena ntsena tiyake wu rimela ni xitshungu na xona ni ta xa hi mitrotoro yinharhu lembe ni nga ndlula hi nyikela ka xitshungu a lembe leri hi ta xava yin'wanyana futhi a ku ve ni hi nyikela a xitshungu ku ve ni xi ta tlakuxa a bindzu la xona hini lomu hi nga ni a maregadiyo a ni tiyisa ku lomu ku ni maregadiyo la ku ni maregadiyo lomu la ka ku rima na muchayela ya michini ku koho hi laha ku nga tsemeka laya ya ku laka hi rima hi chelela hi michini loyi a swi kotaka ku laka a rima ku chela michini hikusa amasikwalawa ati mpfula ta hani ndlela leyinene kuni nkama ya na mpfula ini kahle yo nakanwe u byala swiganga swifa kasi loko u chelela hi michini u ni ku tshema swa leswi u nga swi byala u ta tshovela ta se pfula ku ve ni hi tirhisa michini nami loko u tirhisa michini wa wutsongo lowu wa swona u ni ku tshema swa leswi ni nga swi byala lani hinkwaswo ni ta tshovela a ntirho lowu ni wu endlaka laha a hi wa mahala ni ta tshovela loko ku fika nkama ku tshovela ntao hi loko ku ve ni hi pfunisanane hi michini a ku ve ni a vanhu va kota a ku tirha a hi swi koti ku ve ni hi phakela michini vanhu hinkwavo a hi swi koti ku ve ni hi nga xavela michini xitshungu kambe hi lava ku ve ni ku va ni switolo leswi xavisaka michini para xitshungu xi kota ku xava na hina hi xi pfunisa mikama yin'wanyana ku ve ni xi xava michini leyi ku ve ni xa yi tirhisa xin'wani lexi hi xi encaka hi tlhelo la urimi a urimi la masikwalawa li kumeka le ndyangu la hluphanyana hikusa hi ku cinca ka tinguva ku ni swidodwana kambe swipungwana leswi dyaka timbiwa swona hi lava ku ve ni ku va ni u xavisi lama adubu ku ve ni hi ta aduba ya timbewu ta hina ku ve ni ku va ni mirhi leyi hi ta ka futhi ha yona a timbewu ta hina se ku ni switolo swinyingi lamapfulu xavisaka a tindhawu lela lani magodi i nga ka xisava kuva na xitolo xa ku xavisa a mirhi leyo maji lava ku ve ni kata district yi va ni mbangu wa ku ve ni ku xavisa a mirhi leyo kambe hi ni ku lwa swinene hi ku ve ni hi tlakuxa a wu fuyi laha hina ha swi tiva swa ku lomu magodi lomu hi tlhelela ku fuyi hi le phambeni swinene a maputu hinkwayo a laha ku nga ni tihomu ngopfu hi kwini hi la magodi a vanhu lamagodi laha i vatsongo ku tlula tihomu leswi nga swi nyingela yini i tihomu a vanhu vatsongo swinene loko a swo hlaya swa ku hi kona swa ku munhu ni munhu a fanele tihomu ti ngaka a hi ta ku munhu ni munhu lamagodi laha podani sinkusinku wa tihomu hi ku tala ka tihomu lamagodi ni ta hi ku ve ni na titali tihomu leti ni ku cinca ka tinguva a mavabyi ka tihomu i manyingi swinene hi tshika hi humelela hi timhaka ta ku ve ni ku fa tihomu tihumela michin'wa ya ku a hi nga yi tivi khala ka masiku se leswi navelaka i ku ve ni hi tlhela hi pfuxa madamu ya hina ku ni madamu lama nga kona lomu ma nga yakiwa khale ni ku tindhawu tin'wanyana leti hi fanele ku ve ni hi yaka madamu man'wanyana ku ve ni hi ta ma tirhisa
0: lawa a ve mahungu ma nyikeriweke hi governadori wa xifundzankulu Maputo Manuel Tulu ku fambeni ka liendzo lakwe a li landzeke a magudu loma hlengeletaneke ni xitshungu hi ku kombisana hi ta mahanyele ni vutomi sweswi hi ta kume Fernando Sidumu lweyi a nga ta hi nyika leti a ti landzaka layana a wu kalanga hi ku kongoma a liendzo la mintirho li nga karhi li landziwa ambangwini lowuya wa tiko
3: inkomu avulosa mwisa lorenzeka kwa Radio Mosambiki emisor provincial de Maputo ntlawa wa Radio Mosambiki wa kumikalana a xikana kisweni xa ka xixonge lana u teke u twatwa emahanyela ya xitshungu xa muganga lowu sweswi kumikalana exibedhlele lana hi ta vonaka ematendzelela ya xitshungu lexi xi sukelaka ka miganga ya ku hambanahambana yin'wana ya le kule a ku va hi twa leswi xitshungu xi tendzerisaka xona lana ka xibedhlele lexi sweswi hi twatwa emitsatsi yo ya varhangeli va xibedhlele lexi loko va bula ni xitshungu xa lana a ka xibedhlele lexi ka muganga lowu wa ka xixonge a hi swi tweni
4: kutani na ali leswi swi hi taleleke ka miganga leyi nga ka yona tanihi laha hi nga hlaya kona hi ta khanela hi diarea ni mikhuhlwana ni twa mamana ala a wa kohlolela hlaka swa ku hi vona mikhuhlwana swona hi vutwa vanyingi loko a hlasalana sempre lexi a reklamaraka hi swona i mikhuhlwana ni nhloko ni muzimba ku tshovekela ka swirho swi nga ha enceka munhu a tlhasa laha a swi twa swilo leswi hi ni xe yena leswi swa ku loko hi swi twa hi ehleketa leswaku i malaria hi swona kambe ka masiku lawa hi nga ka wona a mavabyi ya malaria a hi ma hi talelanga ngopfu swi nga enceka endzeni ka hweti o kumbe yo va ni wun'we lweyi a vuyaka a ku zara malaria ku tala ka mavabyi hi tlhasaka laha hi reklamara ku kohlolela mikhuhlwana ku wetsemulela kumbe ku twa swirhu hi twa muzimba wu vavisa hi pimisela malaria kasi i mikhuhlwana lowu wu hi kuleleke ka nkama lowu hi nga ka wona hi fanele ku va hi ku hi fanele ku va hi tivikela mayelano no ku va hi pumba a moya lowu hi nga tivikelisa ku yini hey vitara ku va loko hi kohlolela kumbe hi kohlolela awari livre hi fanele ku va hi pfala nomo leswaku mukhuhlwana lowu loko ni li na wona mun'wana makwerhu wu nga mutluleli hi nga ha yantsa naswona leswaku ku va ndlwini for example hi ni vatsongwana vatsongwana lava nga va ni vatsongwana vambirhi kumbe vanharhu va fanengela gumana lin'we a vatsongwana lavo loko mun'we ka vona a kohlolela a ni mukhuhlwana loko hi tama hi va tshika va fanengela gumana lin'we swi nga ha yantsa va tluletana a moya lowu wa mukhuhlwana kutani ka swona hi fanele ku evitara hi vhikela ndlela ku loko n'wana ni mukhuhlwana hi va mbonya gumana lin'we hikusa hinkwavo va ta wu kuma a mukhuhlwana lowu hi xa vumbirhi naswona hi tshama sempre na hi hlantswa a magumana lawa vatsongwana va finengelaka kumbe valensolo ku va hi vhitara ku va swi nga kumula ra puwera leli li kriya ra mukhuhlwana aka vatsongwana hi te hi ta khumba kutsongo ni mavabyi ya diarrhea kuse man'we ka wona lawa masiku lawa ma hi talelaka ya swi tiva leswaku hi nga ku manyana a ni diarrhea hi loko swi ku yini kumbe mavabyi ya ku progara
5: ehlamuleni va mai yo bula hi kombisana a hi swoleswo a hi kombela ku hi hlamulanyana hi xihantla a loko munhu a ni diarrhea hi swi tivisa ku yini swaku munhu lwa ni diarrhea kumbe loko wena u ni diarrhea laha muzimbeni ka wa u swi tivisa ku yini hi loko u ya u tirhuma kangaki hi siku loko munhu a ni diarrhea
6: loko u tirhuma hambi kambirhi kanharhu
5: kani mamamani a kona mun'wanyana lava ku engesela swa ku loko munhu a ni diarrhea swi loko u tihuma loko kangaki hi ku katsaka nyanyana a hi tlhamuxeni hi ku ntlhantlha mai kombela ku khanela mai ndibebe kombela ku khanela a loko munhu a ni diarrhea hi swi hlayisa ku yini swaku munhu lwa ni diarrhea
6: ku va tirhuma sempre nga manikama sempre tenke u kuma ya khwatini
5: maxipoti u famba ka manikama hi talve a hi diarrhea kaenja u famba 3 vezi ya kaza dibayi na ku nga ni diarrhea yesi nda ya ku tikomba a ku na ni diarrhea kuta ni poti nghena tiruma mai na ku nga ni diarrhea a swi enjeki
6: swi enjeki
5: i ndhawu la sina leya ku swi tiva ku de facto u li tiva ku ya a xo swi diarrhea ni nga na lo lexa ni ya kwini a xibedhlele i a ni tshika ku tsutsuma u tala xibedhlele kwal incini xa ku sungula ku nga xiyenca tama hi xiyeni lebyi n'wi dyondzisaka xona haleni mutini wa wudawu incini mmaka xona kaya loko se u fambi ka trash mina haleni ni tiva leswaku loko u ni diarrhea i ku famba ka trash na u ya u tirhuma xa mati durant trash verses in simultane trash verses in simultane in simultane trash verses
4: loko hi nga hlaya leswaku a munhu a ni diarrhea loko swi ku yini ni tirhuma kumbe kanharhu hi makhambi ya ku landzana na loko ni ya sempre no apurugara ku huma swa mati hikusa ku ni ndlela leyi swi nga ha yenceka neta a minchumu yi ni hambula swi enceki kumbe ni di tihlampfi ti nga ni fambeli ben kumbe ni di nyamanguluve yi nga ni fambeli ben yi ni hambula yi ta ku yini yi ta ni purugarisa swona kambe na a nga li mavabyi ya diarrhea a li ku ni hambuliwa hi leswi ni nga ku yini ni nga dya kambe swa enceka naswona kumbe ne da o banana a kona lweyi loko a da banana swi vulaka ku nkama ni nkama ku yini a ya tirhuma naswona a ta ya ya tirhuma nkama ni nkama majina a nga li diarrhea a nga purugari kutani diarrhea hi loko u tshama nkama ni nkama na u humela ku ya a xikoti u ya purugari kutani loko hi yencekela swa ku fana ni leswi na hi nga se tsutsumela ku ya a ku tlhasa xibedhlele na ya hali kaya hi nga hamba leswi swi vitaniwaka swaku i mixtura kazera hi nga ha tlaleka mati mabilo pulo ma tshika mahola na mambunyiwile kama maholeke u chela a wu lombe bya byitsongo ni munyu wa wutsongo u swi dunga xikan'we loko u swi dungile u nwa ku va u hatla u pumba a ntamu wa diarrhea na wu tsutsumela a ku tlhasa a mutini wa wudawu
3: nkumu lawa ave marito ya katsakanyo lawa vatirile valana ashbedela selana ka shishonga vawenda ka siku siku ni misho kati mbadzwe leti titakalana akuva tita dahiwa ele titirana kana mavadzwe ya kuhambanambana ka muganga lo wa shifunza shaka manyisa kasi swoswe hitabula ni vanhu vanga lava va kumeka galana akuva hitativa mavadzwe vanga na wona maendleke leswaku vata lana a xibedhlele lexi swoswi hi ta ku bula na tatana inkomu hi vulavula a Radio Mozambique hi kombela vito wo sungula
7: a vito simiya xilavulo
3: no xilavulo u tala exibedhlele na u karhatiwa yini
7: mina ni ta hi timhaka ta leswi na mani ni maphepha yo ni te na vona
3: mainpfini u twaka swona
7: Isso é só assim, não é só que não é nada, não é nada de verão. Isso é só que não é isso, não é nada. Sim, isso é muito legal. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é
3: muito legal.
7: Isso é muito legal.
3: Isso é
7: muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso
3: é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Madala lixile ikombela vito wo sungula utwa yini xikwendleka swaku u tala xibedhlele
8: ndzendlele mukhuhlwana ma mukhuhlwana ko hlolela laka kuva ku hisa xikuva lexi
3: a vito mani mama
8: iyala kuva ni nhloko yimba ni muzimba
3: a vito mani mama
8: ndzendlele
3: mani
8: Eliza.
3: Eliza. Nkomu maki Eliza a swi yantswa hi ta vona vamaki van'wana va nga kona lana va ni swivanana mama a vito hi kumbela vito u sungula u ta hi mugangeni wuna kona i mfini swi ku tisekela xibedhlele
9: a vito mi velusa leswi ni tisekela xibedhlele no twa matini
3: matini na u sukela ka muganga wini la ka xixonge
9: ntsanini
3: kule nyana
9: i kule
3: misuku yi nga vumunhu ku ta fika nkamalo la xibedhlele I'm going to go to the house. Hi kombela vito ku sungula infini swi endleka swa ku mi tala xibedhlele
9: a vito mi marta ku ze ni ta xibedhlele ni tisiwa n'wana u hiseta hlantela
3: kusukela siku munhu leri
9: ku hiseta swi mi sungula tolo sikwini u hlantela swi mi sungula ni xo nyamuntlha
3: se leswi mi sukela ka muganga wun'we wini wa kola ka xixonge
9: ampaleni
3: kule nyana
9: mpfhukanyana
3: mpfhuka mi suki na ka mpfumeli ni mpundzu
9: siku masete
3: masete nkuma swi yantswa swo a swi mi yantswela va la xibedhlele va ta mi dendela kahle mak inkuma a wuxeni mi la xibedhlela hi kombela vito sungula i mpfini swi endle leswaku mi tala xibedhlele mi vabya yini
10: rakela francisco karatiwa hi muzimba ni mukhuhlwana muzimba hinkwawo wo vava
3: mi sukela kule
10: kulemuka xixonga
3: kulemuka xixonga okay mavabyi ma sungule siku munhu
10: sungule tolweni
3: tolweni nkuma swi yantswa mhaka swona vanhu va nga va nga ke bulaka na vona lava kumeka la xibedhlele sweswi a ku va va ta kota a ku dahiwa hikwalaka mavabyi ya ku hambanambana mikhuhlwana ku vuyelela mavabyi ya nhloko hi lava va ma kombisaka lana exibedhlele lexi lava yimelaka leswaku va ta kota ku dahiwa kunene mavabyi hi makarhi ya vuxika makarhi ma xanisa ngopfu swinene laha tanihi leyi toke kona emitsatsi yo ya tintlharhi ta vudahi lana ka xixonge titsatsi yaka a ku va hinkwavo vanhu va le ni ku ti vonela swinene mayelano ni timhaka leti ta mavabyi ya mikhuhlwana hikwalaho ka vuxika leri ngheneke mavabyi ya ku vuyelela mavabyi ya nhloko hi lawa ma xaniseke vatsongwana lavakulu ni tintanga tin'wana ti kumekaka lana a mugangeni lowu wa xifundzeni xa ka manyisa laha ku hlamuleka mina Fernando Sidumu halo xeretha vuya ni minkarhi yin'wana ni swiyenge swin'wana swa mahungu ka swiyenge swin'wana swa mahungu ku na Radio Mozambique i Misoro Provincial de Maputo bya xile

0: inaka hinga bulani va nganuvezu hi bulani va mamana la haya hi vona ntsengo nyingi wa vatsongwana kunene hi lava va yaka mahlweni ni kuva va kuma a leswi swi chiwaka a xifihlulo va swi nyoxela sinyo professor antizulo wa kuva a vatsongwana va kuma lunch la xikolo u vona njani wa pfuna ka vatsongwana ulini
1: a antizulo wa kuva henika a lunch a xikolweni na verdade wa pfuna u pfuna hi ndlela muni na dumba swaku kuni vatsongwana vanwanyana va ku podi va soka makaka vona vanga kumanga xa ku khoveta entan loko va tlhasa kona haleni xikola na vati va swaku va ta kuma xakuda va hantla hi ku kahlula swinene va tsutsuma va boya kona na loko va tlhasile kona haleni va swi kota ku va va khoveta swa kwalikeni chomu swaku va miyeta a nyokana entan va gama zya va loko zya va dili va famba kona a sala va jana va tiyile zya va ni energia positiva
0: hi ndlelo ya ku kapitara leswi va nge ya similar sound materia loko va li sala na vatsongwana zya va dili va xuzile va swi kota ku va va yingiseta leswi professor a kanelaka swona
1: I ntiyiso lowo loko sowutani va dili zya va xuzile va kumeka na zya va lulamile ku va va amukela a tidyondzo soki loko ali a masika u fana ni feijão loko va ha ku gamanyana ku danyana a swima layana tinyeke ya professori a swi kota a ku va na verdade a swi tiva swaku a dyondzisa ku yini mara va nga kumi wuzongo hi ku loko zya va ve xuze hi ntamu siku lebyo va nga tshika zya va etlela manje a ntiyiso wa kona a hi leswo swa ku a swakudya swi nga tshika a leswona swi va endlaka va etlela e-e i matshamelo ya kona purei
0: hi mainisiyativa ya kutani n'wini va professori mu ma vona njhani mo endleka xikolo lexi ntse kumbe ma nga va ma endleka swikolo swimbenyana n'wini va professori mu ma vona njhani
1: antshwantshwa lowu wa ku va phakela a lunch a swikolweni a swi ta va swi li kahle ngopfu swinene loko a va swi kota ku va va famba va vemba va nyika ni swikolo swimbenyana leswaku ni ku hala na dumba swa ku a swi kaza total vhe swi nga kona ka swikolo leswi swa ku vatsongwana van'wana va nga swi koti ku va va dya swo kazi kaya ni ku hala va swi navela ni ku hi ku a vatsongwana va ti swa ku swikolweni va kadiwa na verdade i vanyingi va ku ja hambi ku disistra va disistir va navela ku va sempre va ya kona swikolweni na nga leswaku va ta kuma ku dya so manje kuma va ta dya va tlhela va dyondza hi ku va ta va xana va xuzile
0: a hi bulana va mamana laha ya va hlaya leswaku a makungu lawa ma ni nseketelo wa mitlhangano ya ku hambanahambana n'wini mathicha ma swi nyoxela ma seketela hi laha na n'wini mi kotaka ha kona kumbe n'woyi swi langusa mi swi vona so leswi endlekaka
1: now hi ntiyiso wa ku hetelela yes hinkwezo hini hi nga kona lani swikola ya seketela hi ku a nkongometo wa kona i ku va a vatsongwana va tlhaziya a ka tidyondzo ta vona entan lana ku ni maprojeto manyingi ma biyaka man'wanyani ma bisa a swa ku a lunch mambenyani ma pfunisa hi materiali ya a material didatico a mabuku ya ku va kota ku va va dyondza hi junta van'wanyani va dyondzisa vatsongwana hi leswi hi ngo a education ambiental hi ku kwidaraka misava entan ka hinkwaswo leswo va byela ku a vatsongwana va va ni a wu tlhazi a xikolweni
0: tata a va yinkarhi ka education hakanyingi va chuka va n'wi tshikela a vana va ku hi famba ni xikolo xikolo xi ta swi tiva xona ku hala futhi ku ni almusu lebyi a swi yincike leswaku a nkarhigado a tshika a n'wana almusu tindyondzo ku kwidala ka n'wana swi ta tiviwa hi n'wini haleni
1: na verdade a malembe ntshaku a mhaka leyo a hi yenceka kasi ka masiku ya swoswi a zya swa kala a ni nge hlaya swaku 100% ka hinkwavo a vana va vatshiki maxipelomenus ka masiku ya swoswi zya pelomenus a ponto lebyi lana ya swi kota ku zya va byi amukela kahle ku va swa ku a ntsongwana pura a kota ku a tlhaziya tinyaka a yinkarhigado a hamba parti dzaka kwake na hina haleni swikolo hamba parti dzezu ka hinkwezi hi vumbana nompodi va tshika va ku wena tivaka hinkwaswo halani ku ni leswi mina nga panenca swona mina mudyondzisi ku ni leswi swi lumbaka vo yena kumbe mutswali entan ka hinkwezu ya pfunisana
0: a loko ku tlhasa nkama wa ku va vatsongwana va huma hi masala pura va ya akudeni a ku chuki ku vane ku sala loko munhu ja tiva leswaku ya chaya phela jani joko ya kudeni a vatsongwana va chuki va perdera a concentra sa sala
1: a ntsongwana ntsongwana manje siku ni siku ya va preparara hi vabya swaku lana hambi loko talve zwo hlala ku huma namuntlha manje sempre a swakudya swakudya swi kuma parti dza ku dzikona ni ku yinjisa ku yini namuntlha na verdade i ku nga ni xichuketenyana swo lexi xa visita manje masiku mambe yanentsa swa ku a vana va huma sala swo swi i turuma lebyi dzi famba dzi yata entawu hi swi yinisa swoleswo a ti va helaka hinkwavo entawu lanu hambiloko bya a bya ku swi pimisa bya ku swi ehleketa leswi manje swa ku okay loko va dilava leyi swo swi i vedzaka kwezu a sensivamente
0: muni capacidade bya ku kontrola vatsongwana hinkwavo
1: yinca swa ku professor ni professor a famba ni turuma dzaka kwake entawu leswo bya swi facilitata swa ku a vatsongwana va nga tshiki va huma ndleleni
0: hi tlhelo bya vakulega loko u langusa hi xilungu va lesemblanti u langusa matshamela ya vakulega vone va swi nyoxela a va chiki vani kwaswi a va teki wena u famba na vunamuka mina va chiki va kazala ka leswi
1: bon hi ta hlaya swa ku a ku dyondzisa a mudyondzisi nompode a va munhu loyi a ngo dyondzisa a mabesedi ntsena kasi tinyake a dyondzisa ni mahanyele ni ku hanya entawu pelo menos ate ka siku bya namuntlha a mazito ya ku fana ni lawo a hisana mayamukela hisana makuma loko ku ni swikazatu talvex siku ledzo a va ni xihantla ngopfu swinene o khanela benku munghano ni kombela ku talvex namuntlha kwini u ni vonela nyana ku namuntlha hi ku leswi ni kazataka nyana kutsongo
0: papa mazwiti ya ku yengesela lawa hi ku nandzika ka mabulo hi kalaka hi nga n'wi vitisanga swi nga va swi ri kona leswi mi julaka ku va n'wi swi siya nga va ni tsatsiyo xikombelo mazwitinyana ma ya vugamu njhe ka michini ya radio mozambique
1: a nchumu xa lexi ni nga ta khanela ka xona ku hi ku gomisa ngopfu swinene i ku hi khensa ku namuntlha mi swi kotile ku va mi buya kona xikola xezu mi buya mi hi pfuxela o ni ku mi ta tiva swa ku a mahanyelo yezu lana hi wani leswo i swinene ngopfu swinene porque na verdade ku ni vanhu va ku a va semba tlhasa lana mi nga kona entawu hi ku mi buyile na dumba swa ku ka masiku lama buyaka va ta amukela matimu ya ku fambelana ni kwini ni lomu mi nga kona ka siku bya namuntlha
0: i khani swo kunene hi bulini professor lweyi i nga mudyondzisi laha na yena a hambaka a ntizwi wa ku va a vonelela ngopfu a vatsongwana lava kunene va yencaka hinkwaswo a ku va va kuma a tindondzo tavo na manje laha hi nga tshama kona hi ni vatsongwana lava kutani va kumeka ka xifihlulo va dya emungana kitala swa nandzika swi nandzika ben hlaya swi twakala swa nandzika swa ku ohleke swa nandzika swa nandzika hi ntamu wo huma kumbe wo nghena purawu ya sala muka kumbe purawu ya sala
2: praya sala
0: purawu ya sala njhawu zwanga hi ku ta dyondza ben swo weni ke u ta dyondza ben sala na u xozile swa nandzika swa ku u covela na mapipoka ja u ta swi tiva ku dyondza sala u ta dyondza ben awudini loko u kula u dya ku yence
2: Jamba medica.
0: Jamba medica. Para uta dambunga. Ima pipoka so. Ti vona ku nene ku nyosha ka vatsongwana lavanga la. Hiku sa vakuma a xifihlulo lexi ku nene a xikola xiyenje ka hinkwaswo leswa ku hini seketelo hi seketelo wa vamungano lava vakumekaka na vaseketela a makungulawo va bekisa leswa ku vatsongwana ha ku nene vakuma a xifihlulo lexi. Kunene donzo loko u donza ka matshamela ya ku nyosha ka matshamela manene swa koteka ku vake a vutindonzo tako ti va leti tinene he mungani podida xikangula naso
2: podida
0: ata hi kwini minda ya le nda hinkwaswo leswi haleni i tala swa ku dya swa nandzika
2: swa nandzika
0: a tolo dinto
2: a fejao ni mpunga
0: namuntlha
2: empunga ni makofu
0: makofu takula leswa swo leswi i purawu ya nghena sala kumbe homuka
2: pari ni ya nghena sala ni ta dyondza
0: dyondza classe one
2: a quarta
0: u ta swi tiva ku tsala Njo ngeti etlela wena maka u shozwini.
2: Nada.
0: Ngeti etlela.
2: Na.
0: Loko kula jaku hamba hi.
2: A professor.
0: Hi maka mo.
2: Nda dunsa vana.
0: Na vona ta va dunsa ku da swa. Sho sho mngana. Ya hi vona ku nene a ku nyosha ni ku tlalamba ka va mngano. Papa hi mutameli wa vadyondzi haleni hi ta kanela na director adjunto i pedagogic wa la xikolo. Papa hi mazito matsongo hi vona ku nyosha hi nga ha tikala swinyingi hikusa hi vona ku nyosha ka vatsongwana lava lonkama va kumeka ka xifihlulo pura vamuka ni ku va va tangena a sala. Hi vona mazito lawa u nga hi tshandzela ka wona henhleni ka projeto lebyi byi hembiwaka la xikolo alimosi xikolani.
3: Khani mambo. Mini ni sa sango vito bya nga tifato a ku tlalamba hi koloko hi ku vonaka. Kuni razão kuva ku tlalamba loko so ke pronto namuhla tinyake ni na letesela swa ku veni ku xwela nyana talvez ku xwela loko ku vona n'wini muvekola vatsongwana va kume enkama wa ntshantshwa swinene va dya curiosidade va dya u vona swa ka sivamani vola va hi va twakana va khanela ka swikhoma moya vamani vola va hi va vonakana va khanela ka matelevizao entao ku kumeke nyana ku kumeka ku va ni ku xwela nyana ku nghena a masala. A projeto na verdade logo de amkeluile de buisa ku tsaka de buisa ntshovelo lowunene hinkwaku lowu hi nkama wun'wana hi nyimelaku loko hi lavita por exemple nambe hi parleng ka ntshovelo nga profetamente xikolare ku ni ku jula ngopfu ka xikola lexi xa le ka makaneta ku ni vanhu vanyingi switereka va tshindzekelakalaka xikola lexi nawuso hi mhaka ya swakudya maxikerakere dyi ta ri ki hambi ku va va kuma mintirho lomu kusuhani ku fana ni matlhelo la ku nga ni maxitansi ya xitiriski swi endla ku vanhu va nga pimisi ka bidi loko a ni xaka maprovhinsi ya swa ku va byi boyisa laha ntawu leswi swa ku kumeka swi nyika motivação ku va swi contribuirani ku va tinumero na to ti tlhantukelana.
0: O kanele ya aprovetamento escolar loko u langusa malembe byaku na ntirho lowu wa projeto lebyi u nge si na sungula ni leswi kutani ntirho lowu sunguniki hi ku ni ku hambana loko ku
3: hambana a ku hambana ku kona loko hi dya u lavita hi aprovetamento tinumero ta valunu ta tlhantuka a ntshovelo na wona wa ntlhantuka i asima dituda projeto leswaku byi khoma vatsongwana sobretudo ku nga vi na numero ya va-desistance swi ni nga hla swaku mikama leyi ya ugamu leyi swimedlora ri ntamu hi ngo tshika hi kuma helweni helweyo kalaka a nga ka va a desistirile maxi naswona loko hi dyo swi kuma swaku ama-desistance ya kona a desistire na le kolomi hi kama wun'wana mamani wo mi teka famba na yena na a nga hlayanga nchumu xikolweni ntawu hi ku tlakuka ka ntshovelo loko a ka na busi tinomoro maxi a ku tlakuka a ku a ntshovelo wa tlakuka so
0: loko u langusa ka vatsongwana ku nga ha tlakuka a ntshovelo wa la xikolo kambe vatsongwana va nga kombisi ku nyoxa loko u langusa wena u swi vona njhani swa nga papayi swa nga mutamelo wa vadyondzi handle ka muzangeni
3: okay kani mambo swa ku a ku tlalamba hi ku loko hi ku vonaka vatsongwana va kuma motivação ya ku tsutsumela xikolweni ilani xikolo so a hi kotela ku dyondza ntsena ku tlanga naswona swa contribuira ku kula ka vatsongwana lava ya ku tlanga ku loko na kona hi ku vonaka na n'wini mi nga timboni ta kona ma swi vonela na n'wini ntawu ku ni ku tsaka ntoda xa xivertente
0: mazito u navelaka ku va u nga siyela mintirho ya radio Mosambiki mayelano ni ntirho lowu hambiwaka la xikolo a nga va wani
3: bon hi mazito ni ngo hlaya swa ku hi khensile sobretudo ku va mi velana é uma oportunidade para vana vaine para vana vaine assim compreende e vou na final de contas rádio televisão e tal então lhes sai quem sei que lhes nem o tempo que a vana vas perceber lhes algo alane aí lá nem vangeis jangale nem não e tipo lhe diamukela cavano e a mente julia kakuenu lhe me camaio lhe por exemplo um ganho cheio aí na saco bola saco logo lá sama kakuenu kuni saco caso tu chuma então o sinal é que quando o nome vai colo me funa am fugalo vai laia porque afinal de contas já colo laia o chamelanga por sorrente vale colo laia o sukela caia o gangen o escolhe então o lano muna anga quando a fane que colo laia então o que tangela nisso aí saco escola e cancile bom e ver visita da relâmpago para o macho nem o tempo para o mikamali tamanho me vana ele tamanho me vana aí vem para ele a coisa que a tia conhece somos no mundo sem coisa
0: na cone né tata na musangueli e tata mais vai colar é o sa e não conhece a conhece não vai trocar ele se ele julag mas se colar o mataca na hina a dumba e tá boiando uma paratuí joalito
3: oh minha mulher se falou explique
0: ekhale hitlangile kunene loko muta vangwe zwindleve ka mavonela yo yentelela namuhla vikile dzidzi taka ita tlhela hi vakhola ni tinwana bye bye.

Mongu yenhlikani emsor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Mintiri ya kuvonelela ta majele tikweni hi dyondza tindlela ta ku ndzuluta swikhatiso hi maendlelo man'wani a ku va ku pumbiwa mhaka ya ku tala ka swibochwa a majele. Mahungu ma vula leswaku ka masiku ya vugamu majele ma yamukela 20 mili wa swibochwa hi ku hambana ni leswi swa 8 mili swi nga fanela ku yamukeliwa a majele. Murangeli wa xiyenge xa ku vonelela ku cinca ka swikhatiso hi mintirho yin'wana Mariam Magaya a tlhamusela leswaku ku yantswiseliwa swikhatiso swibochwa leswi endleke vubihi litsongo. Nakona tiyisa leswaku ku yantswiseliwa swikhatiso ka swibochwa hi yin'we ka tindlela ti bohiweke hi nawu ka tona ku nga ni swigava swinharhu a nga ku hakela multa, ku siveliwa timfanelo to karhi ni ku landza mintirho ya ku seketela ka tindhawu.

ya xitaratu ka ndhawu yi voneleliwaka hi xifundza xa ka Xokwe lomu switaratu swi vilelaka ku khuliwa ni ku tlakusiwa a ku va swi nga taleliwi hi mati. Murhangeli wa xiyenge xa tawululamisi la miganga a xifundza xa ka Xokwe Karmindu Xiyodze a vule leswaku ku vonekela ka switaratu mugangeni handle ka ku nonon'wisa ta mafambelo manene ya xitshungu swi karhatisa ta ntleketlo wa mindzhwalo ni mabindzu ya lomu masin'wini a ku va ma fika ka tindhawu tin'wani ku fana ni mabazara. N'winyiki wa mahungu a vuleni leswaku vurhangeli la xifundza li tirhisana ni vaseketeli a ku laveteleni ka timali a ku va ku yantswisiwa matshamela lawa. Na ku endleka leswo van'wamabindzu ya xifundzankulu Cabo Delgado va seketela hi mali yi fikaka ka munhu wa mamidlawu ya timetical ka makungu ya ku yantswisa timbewu ku va tili ka matshamela manene ku va tibindzula. Mintirho leyi yi landziwa ndzeni ka makungu ma chiwaka xifundza 2,000,000 enkongometweni wa ku helisa mhaka ya ku pfumaleka ka timbewu ta matshamela manene. Murhangeli wa van'wamabindzu ya xifundzankulu Cabo Delgado Mahamudu Rach a vula leswaku hi khambi la ku sangula makungu lawa ma ta landziwa xifundza xa Balama hikwalaho ka matshamela lawa xifundza xi kumekaka ka wona hi tlhelo la ta vurimi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Maphoyisa ya tiko la Afrika-Dzonga tolo ma khomi mbangi ku anakanyiwaka leswaku a yi ta xavisiwa hi mali ya 1,000,000 wa marandi a nga 4,000,000 wa mamidlawu ya timetical andzelekanini wa tiko la Afrika-Dzonga na Zimbabwe. Tanihi maphoyisa ya ku vonelela mindzelekano, ndzhwalo lowu u tsumbuliwa ka movha wun'we wa xipangwa u nga ha suka tikweni la Malawi u kongoma tikweni la Afrika-Dzonga. Ka xisencha lexi maphoyisa ma khomile ni mihlovo yin'wani ya swidzahadzaha. Nakona hikwalaho ka mhaka leyi vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphoyisa. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wani ka wora landzelaka.

0: Helen xukuvalisaku. Kartawu la nyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phaya masiku ma fikile.
1: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi kartawu la nyezani huma ka swona leswi.
0: Ni nge humi ka swona munghana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
1: Wena ni ku landzelela minchumu.
0: Loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima munghana.
1: Tinyezana ta kona ti mahini ku tala.
0: Phaya nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
1: Nada weno. Phaya nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
0: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi ta n'wi a ku na mhaka ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa. Va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

14:12, kinane karupa ngalatana mimpiriara di Msambiki Msuru, provincial di Maputo, kanshlika nona muntla, wavumuni 28, kamjeshi yangamaywa 2026, sikuleri kunane kunaveleka lesha kurkufambela ombe, kungwana langa kona lukulikarupa ngalatana mimpiriara yinamu.

i ta va hi sungula ntirho lowu. Ka nkarhi lowu vatsongwana va kumekaka ku humuleni, nkarhi lowu na hina hi fanele ku va hi endla hinkwaswo nkongometweni wa ku va hi va kombisa a ndlela yinene ya mahanyelo. Hi londzovota nkarhi hikuva hi vonisana na vona, hi va dyondzisa xin'wana na xin'wana, ni ku va hi bulisana na vona ku va hi tiva leswaku kasi mihandzu leyi va hi tiselaka yona swikarhati va kumanaka na swona hi swihi swa kona, leswo loko mihandzu yi nga ri yinene, loko va hi tisela leyinene mihandzu hi ya mahlweni ku va hi va seketela ku va va fambisa hi swoswo. Ntsongwana nkarhi wo tala a vilela ku va kumeka kusuhi ni mvuneleli wakwe ka swilo swo tala. Hikusa loko mi tshika ku a hi kona lexa xitwi lexi, hikusa xi tekelele ximanyamanyani. A hi kona a wu mi dyondzisa a ntsongwana swoleswo. U yisa mahlweni ku va muhona mundzuku ka siku kunene a ta twa hi ndleve yin'we, kasi u fanele ku va mi lavetela hi tindlela hinkwato, tiva leswaku kasi swikarhato leswi a teka na swona hi swihi swa kona. Ntsongwana lweyi i ncini swi mi xanisaka? Hayini nkarhi wun'wana loko ni mu rhuma ntsongwana leswaku a hlantswi swibya a baleka ya tshama ka ximanyamanyana. I ncini xi endlaka leswaku hambiloko ni mu phamela swakudya la kaya a nga dyi ntsongwana, tsukula swakudya ku humelela yini? Phokeke hi nga le ka nkarhi wa vuxika. Van'wana u kuma leswaku hayi kona timhaka ta mata va twana tona, se nkarhi wolowo swi nga endleka leswaku vunghano byi hela hikwalaho ka ku va mi sindzisa ku va a hlamba. Swi nyingi swi humelelaka ntsongwana. Kambe yo bula hi siya leswi xi kuvalisaka hi leswi tolovelaka ku va swi humelela ka masiku ya vugaa. Leswi endlaka leswaku vatsongwana va fika hambilaka ku va va dlayanana. Hi fanele ku va hi zama tindlela hinkwata ku va hi tlakuxa amasokisi kumbe a meya. Tolo ka masiku a hi tolovela ku va minkarhi leyi hi kuleke yona, hambiloko a nga le mutswari wa wena, muakelana wa wena, hambi n'wana wa ku va a hundze ndlela loko a ku vona na u endla swo biha a swi kota ku va u kawuka. Se ni kaya loko o tshika u fika ku hayi kona va ni kwapile ximanyamanyana, xo rhanga va ta lava ku tiva leswaku i ncini lexi xi onheke a ku va a za a fikelaka ku va a ku kwapanyana leswiya a hali ndlela ya dyondzo yoleyo. Swilo swo tala swo biha a vatsongwana a va tolovela ku va hambana na swona. Phokeke a ku ni mhaka ya ku xo karhi xa yila, loko va zava ku swa ku karhi swa yila a nga laveti ku tiva leswaku xiyile hikwala ka yini, kasi vumunhu bya hina byi ku hi ka koho vamamana masungukati tindoda a hi lavetile hinkwa tindlela ta ku va hi tlhelisa vumunhu bya hina.
nkongometweni wa ku va vatsongwana lava va kulaka laha va va ni vumunhu lebyinene ni mahanyelo manene. Hikusa mundzuka siku hi nga tibyela leswaku hi ni vanhu lava hi tshamaka na vona hi va n'wintlaka ka sifu ya swiharhi swa xikuvalisa. Nkarhi muyingiseto ku rhandzeka hi wa lowu fanele ku va hi vulondzovota a ku va hi dyondzisa vana va hina. Hi dyondzisa vamakwerhu lavatsongo, dyondzisa vatukulu va hina.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 valave tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu Avenue da Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na nti u dzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile u dzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenue da Jizekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Bola no belo avô clash matilo é aquele teque escarca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, o gamo, um bom pepo. Aí me sentango.
3: O meu mungo acaba cozelho, levantango, tênica campo. O assatanga belo canguana, o antano, o ati, a tula lam belo um pepo.
2: Cassia na endlaine.
3: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assatilui. Aí endla se combis, só que vem um wanakarati, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka.
2: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xin'wana xa lusima swinene u nga mpfurisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Ku newa ka ma hi nga ni pfuna xana?
6: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhatu.
5: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi ben.
6: Mile xibedhlela. Swi nga ma xo vabya phe.
5: Hiyile kambe a va khomanga mavabyi.
6: Swi nga ma heka swililana ka majela.
5: Lokali leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
6: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi i swakudya muni swoleswo?
6: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
6: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana, u hambanisela swakudya munghana. Va le majela manene i vutomi byinene.

Nguva ni nguva ina swa yona kambe le nguva le inga ku itikisa ngopfu. Mabela veya Alexandre Langa. Loko vuyela ka timhaka ta ntsongwana nkarhi wo tala koni matelefoni lava hi va xavelaka vona wona a vatsongwana. Ndzhaku hi nga lavetile ku va hi xiyaxiya swa ku kasi hi matelefoni lawa leswi hi nga va xavelela swona ma tirha swona kumbe se va ti nghenisela ka tin'wana ta ku kala ti nga fambisani tintanga ta vona. Ku sa nkarhi wun'wana hi va xavela ku va va kota ku va va endla a mintirho ya xikolweni. Ku sa nguva ni nguva mavula lawa i ni swa yona. Nguva yi tsemakanyaka nkarhi wun'wana ya sindzisa ku va va nga va ni xitirho xo karhi xa manguva lawa a ku va va kota ku va secha xin'wana na xin'wana lexi xi langa timhaka ta xikolo. Vendla a mintirho ya xikolweni a nga ma pixikiza. Kambe loko ntsongwana hi mi tshiketela a ti ha nghena ka tin'wana leti mundzuka siku hi nga ta sungula ku va hi rila hi mi chama vito kasi hina hi kalaka hi nga swi koti ku va hi landzelela vutomi bya ntsongwana tani leswi faneleka kona. 14:34 xi tsutsuma iya ka tembe na hi wela hi boti mandrake.

Emashaka loko nga tlhariyango ta just sorry mavende ku pfumala mpunga ku sa u fambeni mati ta tokfehla n'wana madali kasi yo hona yini xana na.

Mongu yenhlikani emsero provincial di Maputo. Muhlayi Monica Novela. Mintirho ya ku vonelela ta majele tikweni hi dyondza tindlela ta ku ndzuluta swikhatiso hi maendlelo man'wani a ku va ku pumbiwa mhaka ya ku tala ka swibochwa a majele. Mahungu ma vula leswaku ka masiku ya vugamu majele ma yamukela 20 mili wa swibochwa hi ku hambana ni leswi swa 8 mili swi nga fanela ku yamukeliwa a majele. Murangeli wa xiyenge xa ku vonelela ku cinca ka swikhatiso hi mintirho yin'wana Mariam Magaya a tlhamusela leswaku ku yantswiseliwa swikhatiso swibochwa leswi endleke vubihi litsongo. Nakona tiyisa leswaku ku yantswiseliwa swikhatiso ka swibochwa hi yin'we ka tindlela ti bohiweke hi nawu ka tona ku nga ni swigava swinharhu a nga ku hakela multa, ku siveliwa timfanelo to karhi ni ku landza mintirho ya ku seketela ka tindhawu ta mfumo. Mariam Magaya a vulavula mixonya muntlha ka nongonoko ka Feda Manyawa Radio Musambiki hikwalaho ka matshamela ya swibochwa tikweni ni lisima la ku tirhisa swikhatisi leswitsongo ka vabohiwa. Mfumo wa xifundza xa ka Xokwe xifundzankulu Gaza u vilela kusuhi ni 250 milonjo ya timedical a ku va ku pfuxetiwa switarato swi onheteliweke hi ndhambi ku sanguleni ka lembe. Ku vulavuliwa hi ku tlula 80 wa makilometri.

sanani vaseketeli aku loveteleni ka timale akuva ku yantwisiwa matshamela lawa na ku endleka leswo vanwa mabindzu xundza nkulu ka Delgado vaseketela hi male ifikaka ka munhu wa mamidlawo ya timetical ka makungu ya ku yantwisa timbewu ku va tili ka matshamela manene ku va tibindzula mintirho leyi ilandziwa ndzeni ka makungu machiwaka xifundza magidi mambiri ya magitari enkongometweni wa ku helisa mhaka ya ku pfumaleka ka timbewu ta matshamela manene murhangeli wa van'wamabindzu exifundzankulu ka Delgado Mahamudo Rach a vula leswaku hi khambi la ku sangula makungu lawa ma ta landziwa xifundza xa Balama hikwalaho ka matshamela lawa xifundza xi kumekaka ka wona hi tlhelo la ta vurimi mahungu ya matiko man'wana ya misava maphoyisa ya tiko la Afrika-Dzonga tolo makhomi mbangi ku anakanyiwaka leswaku a yi ta xavisiwa hi male ya mili milonji wa marandi a nga mune wa magidi wa mamidlawo ya timetical a ndzelekanini wa tiko la Afrika-Dzonga na Zimbabwe tanihi maphoyisa ya ku vonelela mindzelekano ndzhwalo lowu u tsumbuliwa ka movha wun'we wa xipangwa u nga ha suka tikweni la Malawi u kongoma tikweni la Afrika-Dzonga ka xisencha lexi maphoyisa ma khomile ni mihlovo yin'wani ya swidzahadzaha nakona hikwalaho ka mhaka leyi vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphoyisa muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wani ka wora landzelaka.

0: li fambi ni ndambi swa ku nta ku we mani a ni swi tivi
1: ya i mhaka leyo hi ku salaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku ingi hi ni njombo hi lwe infermeira a taku a hi mu vutisi
0: infermeira lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati
2: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
0: kasi
2: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
0: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
2: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
0: u nga chavi ni ta va byela

0: Mwingiseti wa kujanjeka hoyo hoyo. Hina wene ni kusikuja na mwingisha tanishi hena loko kuchasa wavubiji ni kupinda hiwavumune kunongo loko wa madela ni vutomi jinene kuvaa hikubuisela ingwana nshoko maka le hiko la kayone hinga ni kudumba le shakuta kuma kupfuneka vutomi ni jwaku kale tiela na kani madela hambi hikushaisa avutomi jiva jinene. Na shilitanu na mwincha hii chela hii vani nchaji yata madela manene le hinga ni kudumba kale shaku wa ijimuka ikusa hivi na hineku mingwana minongo loko. Ikanela ha mamana Ruti lweyi anyela ka xiyengele xa madela manene ku xipiritana xa ku ka xikola xifundzha nkulu Maputo. Namuntlha ana hine ku va hi bula hi letielanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensão. Hi mavabyi lawa hi ntoloveto makazataka a vakulu va vanhu ni kuva makazata avanu lava vanga ni mizi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makumi kutani hikwala ka leswo hi fanekelaka hinkwexu ku va hi ngela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyo hoyo khani mambu loko swi kota ni ku namuntlha ku va na hine
1: na wuxeni na khensa loko muni rambili nyamuntlha a ku va hi ta bula xin'we hikwala ka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinsan'wu inkomu.
0: Ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshinxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhloko mhaka leyi. A mavabyi ya tinsan'wu hi lawa ma kazataka vanhu tanihi laha hi hlayeka hakunene swaku na ku ni ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani jula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tinsan'wu a nga va wa.
1: Hi laha ni tiva ku hi kona a mavabyi lawa ya tinsan'wu hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku amuzimbeni ka hina a nga tiya hina loko hi dya minchumu leyi kalaka yi nga leyinene yi endlaka leswaku a nga tiya hina yi nga circulary ban ya loko u nga ti yi nga circulary ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi va nge macomplications lama endlaka leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Se hikwalaho hi ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tinsan'wu kumbe mabaxara or leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalala ka muzimba wa hina. A nchumu lexikulu lexi xi endlaka leswaku a matinsan'wu ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va li i chukela kumbe van'wani va phuza madzala kumbe va phuza amasumu lawa ma handliwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaka leswaku a mavabyi lawa ya tinsan'wu kambe hi nga ma kuma or li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku a muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruit a xifresh kasi lava nga ya ku hi ma kuma na mali fresh kumbe ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nga na misinya kaya hi nga ma kuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisa ku ya ndzi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge mavhirita malegumi xilani kumaku mama pejaun verdi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga afejau se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafurangu ni maperu hi vita ra ku ga amakarni vermelha.
0: Hayi ni hi fanekela ku va hi trema nyama leyi chiwaka karni vermelha ku fana ni nyama ya homu.
1: Amakarni vermelha ya tiva hileswaku ma ni ama kumindawula kumbe ma substansa kumbe minchumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi ku hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu swendla ku leswaku amdzimbo wa hina ungave khwati a swivuli swa ku nyama yangu ya humu ya vabyisana kambe loko hi ga hi ku exagerara durante nkarhi wa wunyingi swa endla leswaku amdzimbo wa hina u fikalani ka ku unga tirhi khwati hikola ka ku tala ka masubstance lawa ma nga ma kumakulani ka nyama leyo every swi khutaziwa ku ni ta mi ku gama ka rini vhermela kuti hi wona lawa ma endle leswaku amdzimba u funcionala khwati.
0: Hi tshuka hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a fanekela ku va a nga di ampunga, a nga di mazhumana, a nga di makhokho hi swone kumba hi swone.
1: Hi swone ku fanele ti va ampunga. Wa dya kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanela ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral. Nga ni kaya ku ni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani switolo va xavisaka wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava ma tesana lowu va nge marriage integral. Integral hikuva u pfumbiwile a ngawu lama substance lawa ma endlaka leswaku loko a munhu a ni mavabyi ya tensawu a ga li endla leswaku tensawu la yena li khwela a nga dya mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a ga leswin'wanyana va nge ima avheya swa masereyali swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka hi swona leswaku munhu a ga a seni ka timanga ni makhokho ya tiva hi ka n'wi swa ku a timanga kumbe makhokho naswona swivuliwa leswi swa ku swi ni amagurdura endaw normalment loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi diferenti ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikolaho loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurdura lawa ya ku kala ma nga limanene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntamu endaw hi swo leswaku hi khutaziwaka leswaku odi hi gasa timanga kambe hi fanela ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendalo leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yi nkusa a magurudura lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene.
0: Mayelano ni kafe hambi hi cane hi ngela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona?
1: Hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapretu leli lingane a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka ma ha tiva ka makamba ya cana lawa ku ni masubstance lawa va nge ma kafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana leri la ntima kumbe makafe hikola ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxavirdi lawa ya ku chela mapulanta kodwa chela jambalakati kodwa peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swa ku tensawu la yena li basara kumbe li kumeka lile khwati a makafeye ni maxabrido ama kosengadi.
0: Leswi ku tsimbisiwaka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tensawu kutani u nyika mavonela ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka mayelani ta mindyangu ya ku tiyisa mirhi a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa mirhi hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya hambilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa mirhi.
1: Mitlangu ya ku tiyisa mirhi hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara de acordo ka kondisawu la mun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matensawu va khutaziwa a ku va hamba maexercise physical ale ka ku va landza madiete nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durante ni swidudiya o loko li chona u ta langa nkama lowu nga ta wona swaku hi lowu u mu darelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimulara muzimba wa yena leswaku u funcionala khwazi swi nga endla loko a hamba ka ku sungula a titwa a karhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu hikusa yi ta ve yi khambela ku sungula kambe a khutaziwa leswaku ikutongo kutongo kada dianga tavya hamba maize sisilawa mzimbono ta ya utolovela uwa upuleka shifuasha ya nalishwa kuluka famba ngatiti akara lili principalmente la vangani mapezi ya manyingi kuriki mbapanela akupumba pezi la wana lishwa kumzimbo ukontinuara ufunsiona rakwazi kisa munu be angani mapezi ya manyingi atela vini matensao alta akuwe sumula kaya nakuluka kunene nita wimkutaza lishwa ku ambi maizi sisi fiziku lishwa ku mapezi matakota kubashara kumbata kota atitua ku sumula kwazi
0: Hishone, mazitu ya vugamu minchati ule ungasela ka havanu la vava anyakani mavajilao?
1: Asha kusungula ilesha ku inkuwa vula vava angani mavajilao kumbilinda wakala kubange sishitiva shwa kubana wana kambe batitwa mzibenka wana vanga titu kazi lukubala kuhusumula vava ni madifikultadi wakuta zuwa lesha kubafumba shibetela lesha nga kustui lesha kubatapima ampimu wa mbili ya wana inga lesha kubagumi jenate sangu batatiba shwa kuambili ya wana ibisa kazi ibon kumba ibon lesha kulukubava ambili ashikambelu lesho vadoko dela vata vani kama konseji ya lesho vanga taenda shona ikola kama jeli nikola kama konsulta kusakula vaku tenki vaveni makontroli mensali nda usha kutaziwa lesho kufumba shibelele ikona lomu vanga takuma mori intasangu ya mkwasu lesho wafanela ukuenda shona tani kontroli latensangu kumbini ikola kama jeli
0: kanima msinene mazitu ya lisima ikola kawone mwingi seti wezu atakapfuneka hiku ingela anongolokulu wa radio
1: mko
0: Kunene hishinge lili leshaku leshikulu kuyantwiseni kama hanyela loko ulinitensao ikula visisa madela. Shani sima ikuva utolovela a kudaleshi shingani potasio, calcio, ama fibra na unomati intrengolo jingana kami juwaku ni kuva ulanja mintlangu ya kutisa mish. Loko hikanela hidro potasio, ningasungula hikutia leshaku jone, Jiseketela matijela manene ya mbilu. Jipuna mbilu kuba hila hafifanekela kahakone. Na ingela leyo uvikela kambilu kama vaji. Hiche lujungwana potasi leji jitisa nyama yaku unga kumifrakeza. Miana kanyu yaku ichavukanya shinene. Loko mijuwezu utijisa a potasi hila hafifanekela kahakone. Ama jambu yezu hila wamatakatia shinene. Nikuva uvekeliwa kati nyama kazi. Jiku vikela ni kama vadri ya tiinsu. Akuva ukuma potasio leji, tolovela kudati banana, mapera bakati, mauva, makalavacha, matamara, malaranja, shilalasi, melau ni shingwana, leshi elanakani mihandru hambi hile shisha masimu kufana nishwa matravu. Lesho, Unga shikuma kuna jala, loko shikota, dana mamurangu, mamirtilu, maamora ni maframbuweza. Imi handru leyo, lemi enchaka leshaku kuengetela na amafuja ya lisima amijini, ni kubekisa leshaku shizu shaku shinga anki shikajala. Kuvonelela amakilu ya miji waku na shone, shini lisima akuva mafuja manga kukajati. Shingwana shinga kufunaka. Iku dashinyalana, udama beteraba, makofu, tifejão. Unwa leiti le jinga ni kalsio le jikanilika ajone kusunguleni, jiti isaka aminsiha. Tinhlamfi ni tinyama takukala atinga na mafuja intamu na shone shinga kufuna. Unga jivali iku ya mahlweni hiku dasha le masingwini, mavitamina ni mafibra shikolanu. Shita basisa miju waku ni kuutisa shinene. Jimuka leshaku loko utolovela kudamunyo ikutulisa mpimu, vutomi jaku jingatava kama chamela

0: Lebyi i vugamu bya nongonoko wa ta madela ni vutomi byinene wa siku ra namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya nhlaziyezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki ritaka hi ta tlhela hi va na wene.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Kalanga xifundza xa Kamanyisa hi amukela mahungu ya ku vindlavindleka ka vurhangeri bya tavudawu hi mhaka ya ku engeteleka ka nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela. Fernando Sidum.
1: Ku vula leswaku ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe hi nga ka lona la 2016 ku voneke ntlhanu wa 44 wa timhaka ta vanhu va xanisiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela, ni hi ku hambana ni leti ta ntlhanu wa 41 ti vonekeke ku fambeni ka nkarhi wo fana wa lembe leyi hundzeke la 2016. Tani ku vula ka Marta Mashava, muongoli wa xibedhlele xa lana ka Xixonge exifundzeni xa Kamanyisa, va karhi va rhandza entirho wo tsatsiya exitshungu a ku va ku xitiva a ku tirhisa emati ya ku tshamiseka, nakona va karhi va yavela emurhi a nga maserteza wa ku va mati ma kumeka na mabasile a ku va ma tirhisiwa.
0: Hi gama mahungu hi rungula leri kombisaka ku va governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tula Gamile Rienzo wa xifundza xa Magudu Tolo lana kombeleke ku va xitshungu xi ya mahlweni ku tihita ni ku hanyela ngopfu mintirho ya vurimi ni vufuwi. Mangokoluwile hi Domingo Jumakalana.
2: Ndzeni ka leswi nyingi, Manuel Tuli hi loyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va halino a xifundzeni xa Magudu.
3: President Chapo a hi rhume ku veni hi ta hi vuyisa mbewu leyi ni swikomu leswi ni switirho leswi hinkwaswo a ku veni a xitshungu xi ta ya mahlweni xi bindzula. Swona loko ho kala hi nga bindzula va ka hina a xi kona lexi ta ka lunga, a xi kona lexi ta ka hi pfuna. A nchumu xikulu i ku veni hi bindzula munhu munhu laha nga kona.
2: Mazito ya muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a kanela ka ntirho wa ku va a nyikela a timbewu ka vabyimi a xifundzeni xa le Magudi, mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri. Manuel Tuli hi loyi nakoni a veke a zengela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yingeteliwa a bindzu swi nga ndlela ya ku va ku na byalisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwala ka ku khwela ka mali ya nxavo wa maphalafini.
0: Mi twile mahungu ya madyambu ya yimisiwa provincial Maputo, rinzani ya ora ritaka.

Shaiti sili chaka has lokako kujuleka lijant. Metiniye. Ati kweni na milo moti ndleleni. Hilo sana njenki kani. Jishile, jubeli. Kombisa lijant. Nga tuka pelo kunga ngulosu ku inki kani kumbidripeli na mili njeni kashap. Amfuka ufamba, ufamba, ufamba, uchasa paraj. Ao tlayanga le tswako nhlekane bo atare de boanoi. O kumeka le tswako mali ya shapa o nayo pakidin o da musukelisa queen. Yangwa manwan. Eh, agolosa nesine, nesine, minkama inkwai.

0: pesa wa kuva mati makumeka na mabasili akuva matirisiwa
1: Ega mamahungu hirungu laleri kombisaka kuva governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tula Gamile Rienzo wa xifundza xa Magudu Tolo lana kombeleke kuva xitsungu xi ya mahlweni kuti hita ni ku hanyela ngopfu mintirho ya vurimi ni ufuyi mangoko luwile hi Domingo Ximakalana
2: Nzene ka leswi nyingi Manuel Tuli ilu ya veke a nyekela atimbeu ka vadzimi va halenu a xifundzini xa Magudu
3: President Chapo ai rume kuveni hita hivisa mbeu le ni swikomu leswi ni switirho leswi hinkwaswo a kuveni a xitsungu xita mahlweni xibindzula swona loko ho kala hi nga bindzula vaka hina a xi kona lexi taka lunga a xi kona lexi taka hi pfuna a nchumu xikulu i kuveni hi bindzula munhu munhu laha nga kona
2: mazito ya muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a kanela kantizwa ku va a nyikela a timbewu ka vadzimi a xifundzeni xa le Magudu mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri Manuel Tuli loyi nakoni a veke a zengela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yingeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku nabyarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwala ka ku khwela ka mali ya nxavo wa mapalafini
1: mi twile mahungu ya madyambu ya yimisiwa provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka

0: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
1: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
0: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbiya khale.
1: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
0: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
1: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandziha ka swona.
0: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
1: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
0: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, a mphambarini.
2: Ku nga li khale wa sungula ntshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
3: Phatima.
4: Fambela switaratwini.
5: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
6: Oyo oyo. Namuntlha hi ta bula ku tsongo hi ri tiguvinti. Le vulavulaka hi ku nyikana mukhandlo ka mimova loko hi famba switaratwini. Kasi impfuka muni mimova hi fanela ku nyikana wona loko hi famba switaratwini. Rodriguez Chavani. Munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ya transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a hetela ni ntlhamuxelo wa nawu lowu.
7: Mambo, artiku 20 i artiku bya le sima swinene ka a vafambisi va mimovha. Swa sindzisa ku va va byi landza, swa sindzisa a ku va va byi hlonipha artiku leri. Buki byi khanela hi mayelano bya vafambisi va mimovha leswi i nga prava ti komportarisaka swona, leswi i nga prava fambisaka swona a mimovha xitaratwini. A movha loko u fambisa, a mufambisi wa mimovha u fanela ku va a tshika a likhandlo, a tshika a xipasu i nga distance ya xilungu. And a movha wakhe ni movha lowu u nga a phambeni kwakhe or a movha u nga mahlweni. Bra swi endla leswaku a loko a movha lowu u nga mahlweni u tshika u vona a qualquer coisa kumbe i xizathu nyana a frente u travara, ni loyi a mu landzaka hentshaku a ta swi kota a ku pumba velocidade kumbe a ta swi kota a ku travara ra a ku evitara a tinghozi a xitaratwini. Ntawu i artiku bya le sima swinene porque bya hi pfuna swa ku loko hi fambisa lomu xitaratwini hi vhika a tinghozi kumbe hi va ni a mayenchelaku a tinghozi ti pumbeka. I handle ka ku tshika a distancia endre a movha lowu u wu landzaka, movha lowu nga frente kwaku, ku jeleka u tshika a distancia a movha hi tlhelweni na tlhelweni hla swa ku a loko u hamba ultrapassage kumbe loko u khaluta movha lowu u landzaka swa ku wena u kumeka mahlweni ka wona, ku jeka u tshika a distancia a tlhelweni na tlhelweni para ku vhitara swa ku a mimovha yi khwayana hi matlhelweni kumbe yi banana hi swipedlo hi matlhelweni. Ntawu i artiku bya le sima swinene swa sindzisa ku va hi byi landza. A distancia lebyi byi hlayiwaka andre a mimovha a frente ni frente tenke u tshika kumbe i 5 metru kumbe i 10 metru a distancia leswi a movha wu ku pandzisaka hi swona, leswi u fambisaka hi swona, buruke a nawuli a xitaratwini ku jileka hi famba na hi nga tluli a 60 km hi hora. Entawu loko u famba hi distancia lezo tenke u tshika distancia hambova bya 15 metru para swi kota swaku a movha lowu nga frente loko swi kota u travara swa yenceka masiku mambanyana na ku khata xitsongotwana kumbe wo vona a xikhele frente a travara kola na kola. A loko u li kusuhi na yena u nge ti swi kota ku travara u ta ya mugunya entshaku kolani u ku humelela a nghozi. Entawu swa sindzisa ku va movha u tshika distancia frente tanto a tlhelweni.
3: leswi nge ampimo wa ampimo lowu fanelaka ku tshika wona aphambeni kumbe tlhelweni swi fambelana ni velocidade leyi u fambaka hi lo
7: velocidade leyi u fambaka hi byona manje a nawu u rekomenda leswaku a distancia a minimum da distancia think iva bya mas 8 metros a 10 metros
6: hinkwaswo lomu tikweni swi ni minawu ya swona a hi landzeni minawu ndleleni ya ku vhikela vutomi la hina ni la swibya swa hina leswi hi swi xaveke hi ku swi rhandza

Oyo, ngopfu-ngopfu weni muzhandi wa nongoloko wezvu. Aku trava kwezvu ihikola ka kuzhandza kupangalatiwa wene mungano. Lo, inongoloko ai donjeni. Siku dzvin'wana ni dzvin'wana, hi sonto mun'wana ni mun'wana loko siku 9 na 10 minuti u ya ka mpfhukeni kola. Kuva hisa mahlweni mabulu, henhleni ku swinyingi swi khumbaka mahanyela ya hina lavatsongo. Nongoloko lowu u ya mpfhukeni kusukela Missouri Provincial de Maputo hi 89.0 Magut, 90.0 ka Ponta d'Or, kumbe 102.3 FM kola ka xifundzeni xa ka Matrolo. www.rm.co.mz loko ni internete, kumbe ku khoma 923 ka TMT. Namuntlha u pangalatiwa Michel Chetembi ka vukombisi bya nongoloko lowu, Tomas Makwakwa ka ubindzuli, Malume Julio Mavota akambisisiki ubindzuli, kun'we na Zezana Fatima Vidadi a nga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Mungano, namuntlha ta khanelelisima bya hini lavatsongo hi tiva ku hamba minchumu yo karhi leswi vange maabilidadi. Mungano, a nga ve xini lexi wena u xi tivaka ku xi endla, kumbe xi hlayela funzi a nga ve wani maabilidadi yaku. Wena u tiva ku hamba yini, a nga ve ximovana, kumbe u tiva ku hamba xibonekana, kumbe i xiyindlwana. Hi xaxameti ku nhlayo yezvu 85 22 38 92 3.

0: leswaku ka vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene hi tlheli hi vuya ka nongoloko wezu idondzweni lana namuhla hi vulavulaka hi lisima bya hini lavatsongo hi tiva ku hamba minchumu yo karhi leswi va nge mabilidadi munghano tiva leswaku loko hini swa nga vatsongo hi veni kumbe hi hluvukisa mabilidadi lawa ya ku tiva ku hamba swipachi mabolsa swimovhana kumbe swin'wana swi nga hi pfuna ku ve vatsongwana va ku tlhaziya xo swi ta zhamba matatomazi makwakwa a nga khanela ni vatsongwana va xikola Basgard Makaneta Dos ka xifundzeni xa Kamarakwene lana a kumeke vatsongwana va xi tivaka ku hamba swinyingi matatomazi hoyohoyo.
1: Vangana vexo hi vulavula kola ku nongoloko a hi dondzweni kusukela xifundzeni xa Kamarakwene ngopfungopfu lani a Makaneta va nge i localidad bya ka Makaneta Dosh ni ka munghana hoyohoyo vito dzaku
2: Jose
1: u ni malembe mangaki u dondza klasi
2: nani 14 ana ndonza a 7 class
1: wena ke wa xitiva ku encha showkazi xa ku pfuna ku tlanga wecha
2: mina xikota
1: u hamba yo
2: ximovhana mapapagai ndi va ku tsala no ndonza no no ka jundala makunu wanga ni chumisha xa xikola ku jundala pima ka kwanga ku hamba ximovhana
1: lani u hlayile swa ku u tiva ku hamba ximovhana
2: na xibeva ku hamba
1: ximovhana xa yini leswi swi endlaka swa tisimbi swa tihlanga kumbe ximovhana xa nkwama
2: swa tisimbi
1: swa tisimbi lweyi a ku yingisaka xoxi nakona a nga swi tivi a ku hamba ximovhana u nga mi byela swoku a nga endla yini ku va ta tiva ku hamba ximovhana
2: se mi byela swo mi dyondzisa va ta kota ku hamba ximovhana na swa ni van'wanyana ta va kota ku va dyondzisa ta kota ku hamba ximovhana.
1: A hi xile a xawu xa ku sungula lexi xa ku nompodi xi ve xi faltara kumbe nompodi xi hava loko hi dya ku hamba ximovhana i xi
2: nevu
1: ni
2: na lukati ni tinsimbi ni muku wa ya tsema tinevu ni nelihlanga pala tapeta ka ximovhana a xi ni ta fambisa ni xigadzana hi tsemela hamba marota
1: wena ka vito dzaku
3: Albert
1: u ni malembe mangaki u dyondza klasini
3: 14 ans
1: klasi
3: 7
1: na ka Albert u tiva ku hamba xa n'wanchumu kumbe ximovhana kumbe papagayo u ni mabilidadi
3: papagayo ni ximovhana ni tsala ni ku dyondza ni ku mbe
1: mungani wa kulana a hlele swa ku yene a tiva ku hamba a ximovhana weni u tiva ku hamba papagayo ku ta hamba paka a papagayo ku dyuleka yini
3: dyuleka nkwama ni inhlanga ni tingoti ni ku va gama jan tsemelela a nkwama ni umidiri ku va quadrat gama ni teka tinhlanga ni tipima leni ni ti trema para swi dzingana gama ni trimbelela yamanteka ngoti na hamba balbe yamanteka ngoti ni tsimba u vaya ikulu ri ta kota ku xiva xahenhla yaman sungula ku ni xikhoma ni xiyahisa xi tlhantuka xahenhla
1: mavonelo yaku a ku tiva ku hamba a papagayo swa ku pfuna a ku ve ni a ku tlhariha
3: swa ni pfuna ku va ni ta dyondzisa van'wanyana ni ku va ni dyondzisa vamakwenu va nga pra loko mina ni nga hali kona ta sala dyondzisa van'wanyana
1: wena ka mungani a ku tiva ku hamba a ximovhana hi tinsimbi swa ku pfuna ku tlhaziya ku hinkwako
2: swa ni pfuna ni ta dyondzisa ni van'wanyana swo kwalaho ko deka ni suka ka swo makulu va nga na yena a ta swi kota ku hamba ximovhana
1: vangana vexo hi vulavula kola ku nongoloko a hi dondzweni kusukela xifundzeni xa Kamarakwene ngopfungopfu lani a Makaneta va nge i localidadi bya ka Makaneta Dosh ina ka mungani lweyi hi mavonelo yaku a kalaka a nga swi tivi nambe hi ku hamba papagayo kumbe i ku hamba ximovhana kumbe i ku hamba xo karhi a nga swi tivi u nga swi kota ku mu dyondzisa
3: nga swi kota.
1: Kanjhani?
3: Ku va ni dya tshame mukeka hi tshama xikan'we. Ni teka leswi nge le pari hamba swi hamba hi swona ximovana. Ni beka, ni teka leswi nge hambaka hi xona, ni encetela na yena ni dzingisela. Ni enca leswi nga ma a ni dzingisela. Loko a nga swi kotanga, mina ni teka ni honetela. Ni n'wi bye ni muditara ni a enca, ni muditara yenca. Gama ja loko a yencile leswo a nga swi kotanga kahle. Mina no hamba hinkwaswo xi hela gama yena kopi ya rena.
1: Inkomu swinene. Wena ke vhiki dzaku malembe u dyondza class ni?
4: Ndzi dyondza sexta ni ni 12 malembe.
1: Inaka u Vasco xo? Vasco. Hi mo vonela ya ku swinene sima a ku tiva ku hamba xokazwe. Hi makam. È importante fine di sima ku viveni ali xivange ma habilidades ya ku hamba ximovana ya ku hamba papagayi ya ku hamba xokazwe fine di sima le makam
4: maka loko ku dzema mana ku anga na mali para ku xavela ma brinkedo a hambo tlanga xo
1: hi mo vonela ku leswi swa ku pfuna ku tlhaje
4: hi
1: makam xa ku pfuna a ku tlhaziya loko u encha yini
4: loko ni tlanga hi xona ni pfuna makwenu a nga ku hamba lexi ni tlangaka hi xona
1: weneke munghana u ni malembe mangaki u dyondza class ni
5: ni 12 anos ni ka 6-7 class
1: Vito Jack
5: Narciso
1: mo vonela ya ku wena u tiva ku encha yini u tiva ku hamba papagayi u tiva ku tsala kumbe ku dizayinara xokazwi le kumbe ku dizayinara mamani u tiva a ku ya ka mimiti misava u tiva ku encha yini u ni mahabilidades
5: dizayinara
1: wa swi tiva ku dizayinara a ku va hi ta swi kota ku dizayinara kumbe ku tsala xokazwi le ka papela ku jeleka ku ve yini xa ku sungula i yini
5: teka papela ra foda 4 teka kaneta deka tikuru prapintara leswi
1: ka u tumi byaku wena swa nga mutsali kumbe luya swi kotaka ku dizayinara u tshama u dizayinara yini
5: u tshama ni dizayinara munhu
1: a nga ve mani lweyi papayi mamani kumbe mapeni
5: a nga mapeni
1: a swiza u mu kombile a design leti ya
5: ni mu dyondzisile
1: Oh. Hi mavonelo ya ku a ku tiva ku dizayinara swa ku pfuna a ku tlhaziya swa kombekisa leswaku wena u ni vutivi
5: dyondzisa van'wanyana mipoti ni mudyondzisi na dyondzisa van'wanyana
1: okay hi ta gamisa lweyi a swi kotaka lweyi i nga munghana wakwe wa ku a nga swi koti ku encha xokazwi a nga na mahabilidades a nga swi koti ku tsala a nga swi koti ku ya ka xa miti hi misava u nga mu byela yini ku va a ta hluvukisa mahabilidades yakwe a ta hluvukisa a ku tlhaziya kwakwe
5: ni nga mu dyondzisa leswi
1: a nga swi kota ku mu dyondzisa kambe minepe a ni swi tivi ku encha xin'we ka leswi mi nga swi vulavula n'wini la hi mani lweyi a nga kotaka ku ni dyondzisa u nga swi kota wena
2: u nga swi kota
1: a ku ni dyondzisa ku hamba ximovana hi tinsimu weneke u nga swi kota ku ni dyondzisa ku hamba a papagayi weneke u nga swi kota ku ni dyondzisa a ku tsala ku dizayinara
5: ni nga dyondzisa
1: inkomu swinene xo

0: Ngani mambu mata Tomás. Na wene mungani, unga shikota ku itsalela ka nhlayo ya 85 22 38 92 3. Tsala vito, malembe, muganga longa kuone, ni leswi swi navelaka ku hlaya. Kumbe iku hilosa ntsena. Xo xi ta jamba xileleto xa utlhaji lexi xi ta ka pfuna mine wene ni van'wani.
1: Hikwalaka ku va hakunene hi kombekisa a nongoloko lowu a hi dondzeni emissor provincial de Maputo wa Radio Mosambiki hi kambe hi kumeka kola a xifundzheni xa ka Maragweni ka xikanekiso lexi xa ka Makaneta 2. Lani kola hi ta vulavula na professor George Masingi yene a dyondzisaka vana lava va lumbaka a segunda classe. Professor Masingi hi ve hi xivona leswaku ku tala ka vatswele va hlaya leswaku vana va ni TV hikwalaho ka ku va humesa a manota lawa ya ku xonga 20, 19, nakona a va voni ku tshava loko vana vavo va ve ni a ma-abilidade lawa ya ku hixifananiso a ku ya ka a yindlu hi misava a ku hamba a ximovhana hi tinsimbi kumbe hi tihlanga. Xi ni lisima leswaku va vatswele va nga voni ku tshava loko vana va nga humesi manota lawa ya ku xonga nakona va ve ni ma-abilidade lawa.
2: Xi ni lisima ngopfu ku va a vatswele va swi nyika lisima ku va vatsongwana va tiva a swiendli mavoko. A nga va ku hamba a swimovhana kumbe a nga va ku hamba ya tiyindlu, ku ri ke va kona vatsongwana lavakunene eka ku tswala ni ku dyondza. U nga swi vonaka ngeki hi loko swi nga fambi, kambe loko ku tlhasa a nkama wa ku va u swiendla hi mavoko a li vatsongwana lava va ku kombaka minchumu xa misima swa ku xonga swinene, kutani vabyele va fanele ku va va swi nyika nsima leswi.
1: Hi nga kumeka hi hlaya leswaku a ma-abilidade lawa ma nga kumeka ma tlhazihisa a vana hikwalaho ka ku swi tiva ku ncheta leswo leswo.
2: Ma va tlhazihisa hakunene na mbiko loko ka ku hamba maprova ka langusiwa swa ku ntsongwana ni ntsongwana a ni ma tshamele munhu, kutani u nga swi kota wena ku va mudyondzisi u landza swa ku a n'wana lweyi hikuva yena a madyondzelo ya yena a tlhavukanyekaka ku antawu na muavaliera na muavaliera hi lela leyi tani swi ni lisima ngopfu swinene.
1: Loko hi navela ku nyika swileleto vatswele lava ngopfungopfu lava va navelaka ku encetela ku va vana va humesa a manota lawa ya ku xonga nakona va dyivala a tlhelo leri nga hlayi.
2: Va byela swaku va nga khunguvanyiki loko a ntsongwana a nga va a nga na mabindzu lamanene hi tlhelo bya manota, kambe a ri ntsongwana loyi a tivaka a ku endla a minchumu xa mavoko, kutani swi ni lisima ngopfu swinene leswo khuvela swaku a vabyele va swi nyika lisima ngopfu swinene swoleswo.
1: Nakona a hi hlaya leswaku a ntshovelo lowukulu a ntshovelo lowutsongo a xikola wu endliwe hikwalaho ka ku vana va nga ve ni ma-abilidade lawa. Se loko hi languta ka tlhelo bya vadyondzisi i ncwini leswi vone va fanekelaka ku swi endla ku va va ta pfuna vana lava va ku va ni ma-abilidade va swi kota ku ya ka nchumu va swi kota ku a ku endla xa nchumu nakona a va na a ntshovelo lowunene hikwalaho ka manota.
2: Hi va khavela vatsongwana leswaku nambe a nga na ntshovelo leyinene hi tlhelo bya manota, kambe loko a tiva swiendlo a yi mahlweni ni ku tirha swiendlo swoleswo hikusa mundzuku swi nga mu nyika lisima ngopfu swinene hikuva a tiva ku swi endla swoleswo, kutani a yi mahlweni a nga endla minchumu swoleswo a nga va ka a tiva ku swi endla swa ku va mundzuku na yena swi ta n'wi pfuna.
1: Inkomu swinene professor Vito Jaco
2: George Masingi.

0: Ali na ladrina por ver algumas coisas estranhas e vi que a casa de banho tinha campim seco. Por outro lado, eu vi algumas mantas lavadas, estendidas. Liguei de novo para o último casal. Eu disse, aqui em casa estou a presenciar isso. Então eles aproximaram para ver se de facto é aquilo que eu estou a ver. Vimos umas gotadas de sangue na entrada do casa de banho.
1: Imamana wa batsongwana va bidzi lava dlayiweke hi wazazo a mahubu xifundzeni xa Bohana ali yena a nga li koni kaya a li ku tizeni a ve a tlhava a li nqunga a qungela mun'we ka vana vakwe leswi swi kalaka swi nga kotekanga ku va a kanela na voni ntshaku a ve a qungela a muyakelani na yena loyi a veke ku sungula ntirho wa ku va ku juleteriwa a vana lava a fa va nga kumiwi ntshaku ku a tsumbuliwa leswaku a vana lavo hi lava va veke va dlayiwa va cukumetiwa a ka fosa kole a kaya ku voni hi ku landza hi ta engela marito ya Carmina Leite, munyiko wa madzungula ka muntu wo kula mapolisi ya xifundzankulu Maputo loko a tlhamuxela mintirho milandzuweke ku va ku za ku khomiwa bya lebyo bya makuma bidzi na byin'we.
2: A distrito la Bohana, a muwadyaya a nga dlaya adoxa va makwenu a khomiwile ka nkama wa sweswo a kumeka a kumandi distrito la Bohana para kota ku a responsabilizariwa hi vugevenga leri a nga maya lowu. Yena ka vanhu va nga mayawu a vugevenga leri na ku a dlaya doxi makwenu hi xikwa a xi kotile ku a va teka a makoroto ya vona a ya betara a ka fosa a ka ka vona hala mahubu ke lwa matirika tori xa nga ma baleka loko a balekile kota ku sangula fambile a swidade Maputo a ya tirha kota ku a kombela ku a tumbela loko a fika hala va mi amukelanga a ga ma suka ko a swidade de novo a mafalana ya ka vangani va yena vangani va yena kambe va mi amukelanga ku ya nisile ntamu a chaki hi ntamu. Então, a Damasu, que é com a Anquita, tudo mais a Maracuene. A Maracuene, que eu fiquei em Maracuene, na Mapoeixa, como aí lá dentro, para aí, quando eu estou em coma. Estamos vendo, a gente acha que a distrito da Maracuene, escute com a Maiantiro aí, né? Em coma, a Jadilha, com o Itolo, Damasu, a de Maracuene, para lá, né? A distrito da Buane, que é com a Romero da Cola, ao que vem, em Quandi.
1: Imazito ya Carmina Leite loko a tlhamuxela mintirho milandzuweke ku va ku khomiwa jaja makumabidzi ya malembe na byin'we bya lebyo byi dlaye va makwavo vambirhi va vabidzi mun'we wa khume bya malembe na mabidzi mumbeni wa ntlhanu wa khume bya malembe na ntlhanu leswo a xifundzeni xa le Bohana kola a xifundzankulu Maputo a jaha bya pfumela ku va byi dlayile a va makwavo hi kolaka ku va a va nga twanani tani hi ku tlhamuxela ku byone.
3: Mhaka ya n'wana wa Mozambique Armindo Pakule ni na kulobye varhwexi va ka nandzu wa ku va va dlayile muchayi wa ndhuma tikweni ra Afrika-Dzonga hi mhaka leyi se yi rhurhisiweke ya ka tihuvu letikulu ta vuthethisi doropeni ra Johannesburg etikweni ra Afrika-Dzonga tanihi mahungu ma taka na Eduardo Figurão.
4: I vanharhu lweyi Armindo Pakula swin'we na Victor Majola loyi a taka va alukile vudlayi lebyi va vonanile ni muthethisi Simon Radazi. Lano gqetha wa mfumo a nga mulumuzana Vincent Moxobela a tivise leswaku a ntirho wa xisencha wu le karhi wu endliwa se wu helile. A ku le karhi ku senchiwa ma-cellphone ya lava lumbetiwaka, mabulo va veke nawo na maphepha ma kombaka timali ti taka va ti tirhisiwile eka vugevenga lebyi. Muthethisi Simon Radas a tivise leswaku mintirho mikulu ya vuthethisi ya doroba la Johannesburg mi ta engela mhaka leyi hi siku la 18 ka Khotavuxika i nga Junyu lweyi yaka ka yena. Nakona avo a ha hlamuselile leswaku hi siku lelo a ku nga ta sungula ntirho wa ku thethisiwa a ta va ntsela mabulu xikarhi ka muthethisi muntshwa ni vagqwetha va mfumo na hambi va Armindo Pakula swin'we na Victor Majola. Mabulu lawa a ta va xungetana ni vulumbeti byi endliwaka ka Pakula na Majola lava va ta va ni nkarhi wa ku va va hlamusela leswi va pfumelaka ni leswi va yalaka. N'wana wa tiko ra Mozambique Armindo Pakula hi siku la 16 ka N'wendzamhalanga Dzembro wa lembe la tolo hi loyi a duvuleke tinhlapfu leti dlayeke DG Waters enkoveni ka doropa la Johannesburg. Yene a khomiwile ka masipala ekurhuleni ekusunguleni ka lembe leri lana a kombeke Victor Majola swa nga murhumi wa vugevenga lebyi. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi nga le ka Eduardo Figurão.
3: Mugangeni wa Vukalanga xifundza xa Kamanyisa yamukela mahungu ya ku vindlavindleka ka vurhangeri bya Tavudala.

0: hi mhaka ya ku yengeteleka ka tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela. Mahungu ma koliweke hi Fernando Sidumu.
1: Famine ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe hi nga ka lona la 2020 ku veleke ntlhanu wa 14 wa timhaka ta vanhu va xanisiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela ni hi ku hambana ni leti ta ntlhanu wa 14 ti vonekeke ku fambeni ka nkarhi wo fana wa lembe leyi hundzeke la 2020 tani ku vula ka Marta Mashava muongoli wa xibedhlele xa lana ka Xixonge exifundzeni xa ka Manyisa va karhi va landza entirho wo tatsiya exitshungu a ku va ku xi tiva a ku tirhisa emati ya ku tshamiseka nakona va karhi va yavela emurhi a nga ma sirteza wa ku va mati ma kumeka na mabasile a ku va ma tirhisiwa kasi xivangelo xa mhaka leyi a ta va yikola ka tindhambi tineke ti vonekeke ka minkarhi ya ku sungula ka lembe hi nga ka lona lana i ntalo wa vanhu va xanisiweke ngopfu swinene laha ku ta fika swoswi swi kalaka swi nga na byalanga ku fambafamba hi miganga ya ku hambanahambana ya Nkalanga nakona loko a ya mahlweni Marta Mashava hi loyi a vuleke leswaku ntalo wa vanhu hi lava tsutsumelaka xibedhlele i vanhu va tintanga ta ku hambanahambana vatsongwana vakulu ni vakhalabye lava xanisiwaka hi mavabyi lawa ya ku vuyelela nakona a tatsiya exitshungu a ku va xi ya mahlweni hi ku tirhisa hi ku phuza emati ya ku tshamiseka swi va ndlela ya ku va xi tivhikela ka mavabyi lawa ma taka na ma voneka ka lomu ka xibedhlele lexi ku vula leswaku a xibedhlele lexi xa lana ka Xixonge hi lexi xi vonelaka e vanhu va khumela mabayiro na lin'we va lana ka Xixonge ni man'wani ya vundzamani ka xibedhlele lexi xa lana ka Xixonge exifundzeni xa ka Manyisa emugangeni wa Nkalanga Dumingu Ximakalani.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli tola gamile riendzo ra masiku mambirhi xifundza xa Magudu lana kombeleke ku va xitshungu xi ya mahlweni hi ku hanyela ngopfu vurimi ni mfuyo lawa hi mahungu ma koliweke hi Domingo Ximakalana.
2: Ndzeni ka leswi nyingi Manuel Tuli hi loyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno a xifundzeni xa Magudu.
3: President Chapo a hi orientare kambe a hi rhume ku veni hi ta hi vuyisa mbewu leyi ni swikomu leswi ni switirho leswi hinkwaswo a ku veni a xitshungu xi ta ya mahlweni xi bindzula swona loko ho kala hi nga bindzule va ka hina a xi kona lexi ta ka lunga a xi kona lexi ta ka hi pfuna a nchumu xikulu i ku veni hi bindzula munhu ni munhu laha nga kona ngopfungopfu ka masiku lawa endlaka wona swoswi hi ni problema ya yikulu hikusa hala amatikweni hala ku ni tinyimpi hala yi taka ko phalafeni ku taka kolona dizenini ku ni tinyimpi kwala hi ran'wala va lwa va dlayana na kwala a swoswi a va bindzuli vo dlayana ntsena se na swi le xitanu leswi endla ku ve ni a phalafeni ya fanele ta endhawu liya li nga humi nambiloko li huma li huma li litsongo loko li huma li litsongo a mapresi ma kumeka ma khwela ma henhla swona loko muchumi yi kalavhela a va lava va nga na swo va endla yini vo khwelisa va dulisa swona ka loko ku za ku khwela a gazol ni muchumi hinkwayo ya khwela hikusa para hi rima ku laveka mutoloto wa swona a mutoto u tirhisa yini a dis ku laveka michini ya ku chelela yoma emasin'wini para a michini leyi tirhi ku laveka yini loko hi lava ku famba hi ya Magudu kumbe hi ya Maputo kumbe hi ya ka Masia kumbe hi ya Xokwe ku laveka hi famba hi movha swona a movha ku laveka yini a loko hi lava ku pakela a minchumu ya hina leswi hi nga swi bindzula masin'wini hi famba hi ya ku xaviseni ku laveka yini a diesel a leswi diesel leyi nga yengeteliwa price swi endle leswaku ni minchumu yin'wanyana yoyenca yini entao a leswi a hi prejudikara hina kumbe xitshungu a leswi president Chapo a hi kombelaka swona hileswo hinkwerhu a hi tinikileni ku ve ni hi tirha munhu ni munhu laha nga kona loko a ni nkova la kusuhi a byala kambe salada a byala kambe hi makhofu a byala kambe matsavu a byala swin'wanyana swin'wanyana leswi swi ta ka pumba ku ve ni a tirhisa mali ya ku ve ni a xava wa swona sa loko ho nyimela leswaku hinkwaswo hi ta swi xava swi ta hi dulela hi nga ta swi kota hi ta hlupheka.
2: Mazito ya muzangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli loko a kanela kantizwa ku va a nyikela a timbewu ka vadzimi va haleno a xifundzeni xa le Magudi mbangu lowu a wu endleleke mpfhuka wa masiku mabidri. Manuel Tuli hi loyi nakoni a veke a zangela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yengeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku na byarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwalaho ka ku khwela ka mali ya nxavo wa maphalafini. Ku sukela xifundzeni xa Magudi na nkongoma mintiyizo ya Radio Mozambique, Domingo Ximakalani.
0: Se rikhomiwile jaha ra 20 ya malembe ni rin'we ya ku velekiwa ndzhaku ya ku va risechiwile hi matlhelo hinkwawo hi ku va tolo ri vekiwile nandzu wa ku dlaya vamakwavu vambirhi mhaka yi humeleleke ka Mahubu xifundza xa Bohwana. Armindo Pakule ni na kulobye vana va Musambiki va rhwexiwa ka nandzu wa ku va va lukile makungu ya ku dlaya muchayi wa ndhuma tikweni ra Afrika-Dzonga se yi rhurisiwile mhaka leyi yi suka ka xihubyana xin'we yi kongomaka tihubyana letikulu ta vuthethisi doropeni ra Johannesburg etikweni ra Afrika-Dzonga. Leti ti vumbile tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu wu nga ve mavokweni ya Tomas Buruma na Roberto Mudlovu ri pelile.
4: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisiwa provincial Maputo.

0: leswi lumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli. Leswi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini.
1: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove?
0: Ni tshama ni swi twa.
1: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni, mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
0: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
1: Xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana mi pfunana, a swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku, nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi.
0: A ni nga swi pimisa.
1: Hi swoleswo ke, va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xilava makaya. Ku nga te matsuva loyi wa

0: yo vali kwezu khaga ile kanongonoko ai hanye nongonoko lo wa emisor provincial de Maputo wa radio Msambiki kunene hiti vaka hakangule swa kunongonoko lo utisa hinkwatu leti kunene hi zwonwe kaka he kuvampela ha tata doka dugisana hatone hi hlakahleta aminti yezu leyi hi yoko hele ku diwa hi muhlu pokeke loko ta hlasa nkama lo amfula yinaka yiva ingashi kuta ta huma mumu lo wa langa vele dzaku veleni khale kutani ha avu soko ti dzingela amuhlwa ungela hela kunene ayindlo itaka munyeka ka kona
1: hanye ndelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
0: ayi ntla walo wa xihena kunene u kumeka hale hona muhla ku va wa tata n'wi kombisa nongonoko lo Natali Ulibombo ka ku bendru ni vukombisi hala haya michinini ku na Afonso Magule a le kazi a hlanganyetela vunanga ni mazito hinkwawo lawa hi matwaka haleno kutani leswaku mpfumawulo u ta va wu tlhasa hela byilekaka ha kone halano n'wi kumekaka na n'wi li kona kutani hi n'wi hlunyela a vuyingiseteli byinene hi ku sakeni ku namuhla hi ta ni nhlokomhaka leyi kunene hi nga ni ku dumba ka leswaku yi ta va yi n'wayitelisa hakunene ku va u yingiseta.

0: Poke swi vanga ni gantlisa o kasi kasi loko u fane tswalile kumbe xana ka swo yantswa ku ve tipapa yi kumbe mama na swo fana ni kola. Hlokomhaka leyi hi nga na yona namuhla haleno a hi na byali a hi na ntsiki. Hikusa hi tsaleriwa hi tatana laha. Tatana luya nge hey. He madoda hi nga ni pfunani hikusa ni hela mapimo laha ni nga kona na ka rhateka. Hi nge hi ntsini ku neke papaye hini va ku tshamela ku vulavula timhaka.
1: Hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Ange hei ane swi tivi phelalani ni mutsongo a byi tivusa e swi ni swi voniki mine ni kombiwiki hi ku tswala loku kwanga loku hi nga yingi setani ni te na khangata n'wananga lweyi wa xihundzu wa n'wanina lweyi a nga ni khume bya malembe tlhela ni mune bya nofe. A n'wana lweyi a ni disa khayikhayi swinene phokeke futhi ni ko ku va ntanga ya ko ni yanga yalo a ni anahana malembe ya ku yini hikusa ni kasalini ku duhala ku kone kambe a n'wana lweyi leswi a ni endleka swona ta chika ni tima dimenya masiko ku te masiku ya tolo loko a chuka njhe a endla swo swa endleka swona masiko a humika a ya famba a ya buya wumaduwa zora lawu ya xikarhi ka usiko a ta tlhasa phendla ezo janelani nghena na dimeni siku loko a chuka a ta n'wa swa ku laha ya nga phendla ako ni tolo ni pfalile a hubunyeta wo makwavu lava va mpfuka va mu bvulela xipfalo. Ehe njhanunjhanu na swi endla swoswo yena wa ku famba xipila vusiku loko ku nga nga tlhasa wa wuntlhanu a n'wana lweyi futhi ni ko ku tshama la kaya fuzangati hikusa loko u fafamba endla leswi kambe na ha pfuneta ntsele kumbe ha pfuneta vamakwavu u tirhisa swa ku kasi na kaya swo yantswa kambe do n'wana lweyi futhi ye loko ku za ku tlhasa wa wuntlhanu bibiya u nga n'wi vona loko a huma la kaya la a gqoke leswaku va swi nyawula kambe u ta twa hi vane hehe n'wana manyana hi luya hi n'wi vonila ye ala hi ya swi teke kazrikazrikazri phokeke hi luya xi khoma ni ku woxa hi n'wi no he swi ni heta mapimo swoleswo ni kakazrala dimeni siku no ta khoma n'wana lwi ni ba swinene lani ni byi tiki ka ku veni ni tswela zikazrila kambe na mina ni pshita hi xiviti ni xihundzu xa leswaku xana ke n'wana nga kasi leswi u ni endleka swone ni phazame kwini lomu u ni ku layiki kone ni phazama kone hi kwini xana n'wana lweyi a nga ni hlamulanga nchumu hi le bya xixinya bya ku xinyata ku ntse a tlhela a phinda swo swidzimeni siko la ku ve ni ntolo ka ku tolo kutani ni mu byi tiki ka ku va ni mu byi ta hakunene hi ku hlundzuka kutani loko ni mu byi ta hi ku hlundzuka a ni miyeleliki vhela ku fana no masiko eke suka a nghena ndlwini kwavo loko a suka a nghena ndlwini kwavo na ni tshama ni mamana wa kona la tlhelweni u na kusuketana n'wana lweyi a ku humiyani loko a ku humiyani la handle hi nga tshama kone ni mamana wa kone na ehemu he
1: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Hayi swi ni chukisile phokeke vana va masiku lawa ni ko ku kula ka kona ni ko ku tshamiseka futhi swi a tekeleke mina ni nga zimuka. A n'wana lweyi a yo mbunya phela phela ni hleka ku va yi gqoka xibulukwana o kala a nga gqokanga nchumu hakunene a leya wele papayi e swi loko ni famba u nga wa ku niba u zantswa ka ku ku niba hakunene kutani a wu swi tivi wona leswaku ni nkulu mine loko ni famba na wu tata niba na ni famba na wu tata niba enaka hi mine lweyi ni xivilile tanihileswi ni vonaka leswi ni nga tswalisiwa swona ni jula swaku leswi u ni baka ha swone Eku saleswi vani encaka hala handle hala loko ni huma ni vusiko ni fama ni tlanga ni mapambanza. Hivilileke hi minelweneke ntundala ku wene ni kombela untiza leswi vani tiza ya swona hala handle.
1: Hayi ke lo ipimisaka ubulavula leswi ipimisaka swona.
0: Hayi hayi. Oh nada. Planeti mega kolani ku puputsala hansi. Va kuputela va ku kumbe xana ni ta sisimuka ku mala leswaku do.
1: Hayi ke lo ipimisaka ubulavula leswi ipimisaka swona.
0: Hayi hayi. Titi valile. Kutani xi ni ku tlalaka ha xona vandu wa yena hileswaku a xana kasi ni phazame kwini ka ku van'wana lwa nga zani yencela swo leswi hikuva ni zamile ku kumbexana ni nga ti pfala matihlo ni nga mani ku swa fana n'wana ni tsala kambe ni ti ta khoma hi tisawu leti bya ku va byi ni mbo.

0: ile nishana ke.
1: Anye nje leo ipi misaka, uvula vula lesu ti misaka soo.
2: Ay, ay.
3: Hey, ya, hey. Ah, mashila kuhanya utasara. Usivona. Ah, yole magakone batatana. Aleno ina Dr. Marombe, ina mama na Inesh, ina mama na Bida na kone. Mama hoyo hoyo kunene. Hey, vovosi leshta kuyini kamanyisa danja ledi ni umpula ya kone, kuyini kamanyisa shemo. Ina tatana Manuel Mbanzi, angwe hoyo zela, hinge hinavela kuva kunene. Ngwe hitanzela ama vonela yenu. Swa hombele swi kuva hitiva leswaku hi hamba nongonoko lowu nan'we li kone kutani hi ta twa a mazitu yenu nakona fuzi haleno hi na mama na Maria Suzette hoyo hoyo mama hoyo hoyo kunene hi le kulukumba ku bekise hi navela ku va hi nga twa a mazitu yenu hi ku zanga hi ta zama mama na Maria Suzette a nga tamela mikrofoni mama mazitu yako hey. Ungamtsatsa unga sunga kati inga hitandela vakitheni kasi matatana lwe ya fanela kuva ku yini vakithe kusa nambi mina kuva ni hlawutela mhaka le yani bindza
4: awupeleni vangano va RM awupeleni va mama na wanga awupeleni va makosu ngenela ku hlasha xitsongo valadliwa lihlekwa abandla kambe mina mavonela yanga ku kotisa nwana loko a yenje michuma ku fana ni leya no muvitana mina na papai wakakwaki itshama nene hansi na yanga hlundzuke hi mukombisa aku hanya ka la misaveni ubya swa kunwana anga ku famba usiku swini ngozile aku famba tlanga dikwalikeri manera nga tihlayisi swini ngozile i wena u student a loko ya xikolo wa prepare ra futuro dzako a wu munzuku dzako a loko nga profetari nkama lo na wa hani dadi ya ku ya xikola a munzuku ka siku u tatilaya ni mudondzisa hi ku titsongohata ni mubuyisa ni mukombisa ni mukombisa na ninga hlundzuki porque akuna morara aninge mutsimbi porque leswa zakani dza noviano ninga na morara majina morara con respeito a xitiva swa ku loka famba ani nkama wa ku boya nghena kaya kusa ku kotisa nwana a hi yena gamisa ka ku nghena no mpoda famba etlela ti enca vhulisa famba de qualquer maneira tenka famba baleka famba kumbe a kombela ku mama kumbe ku papa vhoni siti shish ni ku tiva lomu yaka kona hamba ni hembela ku va ya ku na murarini a tiva nkama wa ku tlhela a nga busy mavhintuma wora 22 na a n'wana tengane nawu wa ku gama wa ku tlhelela ku ya kaya kambe ku ya ku na murarini a ku famba siku ntshiku poda famba mavheji wo dwa xivezi xipurumexi a tlhaka hlula buni a ku na murara ku gami ku xa a kulela u tiva a hetile xikola kumbe xa a tisa kumbe ku yini a ta na murara maxiku na murara swa respeto anga loko famba de qualquer maneira porque yena poda ku akhata papa yena mamani poda ku mavabyi poda ku manyimba xiva xi nga muteki a ti honetela ni xikolo loko va ta munyimbisa ku hala a n'wana ka ta sala lama porque na mina ni vamakwavo lava nga purani va vonelele ni tlhela ni ni n'wana loyi nga papayi wake na ni n'wana nga phe ja ni ta teka n'wana ake ni tlhela ni teka vana nga ni xunta a na murara na tiva swa ku a ku namorara de qualquer maneira ku ni maconsequences negativas mas loko a namorara con respeito nada vai la acontecer de mal ni hlamulile mas va ladliwa lihlekiwa kona na mini dya ku dyondza ka vamakozi ka leswi va nga ta khanelaka khani mambo
1: hanye nje leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
4: a loko jani vula hi vulavuli na yena hi mu kombisa hi mu dondzisa ni ta tlhela ni n'wi vutisa kambe kumbe papa yi vaka ta n'wi vutisa a ku n'wananga a leswiya u nga swi endla swa ku u ni hlivelela mpahla mina papa yi waka u swi vona na swilo swa swinene swi li justu ke loko i li n'wana a nga tswaliwa hi wansati ni wanuna a tlhela a bekiwa tindleve hi xikwembu a ta tibeka hansi a kombela li dzivalelo a ku papayi na mamana a leswiya ni nga swi endla ni dzivaleleni nene siku ni dzin'we ni nge heti swiphinda loko a kombele dzivalelo mina ni ta hlamula loko n'wana anga leswi u nga swi endla friend ka papayi wakwe swa yila i papayi wakwe seeing everyday a nga ku vona kusukela na wa ha ri mutsongo a ku safralda ku yini maji leswiya u nga swi endla swa yila a va yenci ja loko ni n'wana a ta tibeka hansi a kombela dzivalelo a cinca komportamento a ve n'wana wa ku twisisa a ve n'wana wa ku yingiseta ni ta tlhela ni mu yamukela mavoko mabitsi leswiya swi ta khaluta majibra swi khaluta swi ni mavokweni kwake loko a tikomportari preke loko a nga tikomportari a ta dzumuka ondiya ku papa yena mamana va ni byeli sera tari maji mavonele yanga ta tidyondzisa van'wana wa ku twisisa wa ku twisiseka wa ku twisisa
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: inkomu inkomu inkomu kunene inkomu dottor Marombe u yi twisa ku yini mhaka ya nuna kulobye mhaka ya nuna kulobye u yi twisa ku ni dottor
0: lexile programa a hi hanyeni a hi hanyeni mpela hi tlhela hi hanyisana emindyangwini ematikweni a tikerekeni hi hanyisana vito ni Giuseppe Mandlati o Mandlati tatana libombo hi hlamuli ntombi mahlamulile lawo a hi hlamuli atatana biya mahlamulile lawo n'wananga ni yo ku byala ni yo ku bebula na ni nga tivi swaku loko ni tswala wena ni ta kuma swa ku tana mina a ni ku ni tala munhu lweyi a nga ta kota ku va a ni hlayisa a hlayisa mana wakwe a hlayisa ni muti a swa ku i pala a ha hlula muti a ni nga tivisanga ku loko ni ku langutisa i nga ku hi loko wo dzaha kumbe u nwa swinenhlana leswaku tlula mpimo hi ku bava swa ku dorogala a nghondo ya wena u nga ha ti tivi leswaku wena u mani mina ni mani ni nga papayi wa wena na xa ku sungula va sungule hi ku twanana na mamana na papayi va tshama hansi va akana leswaku hi tsale n'wana na hi nga tivi leswaku hi ta humelela leswaku tani a n'wana loyi nga yi hambanisi hina a hi hambani na yena hiku swimhaka leyi yintseke yi dzukisa misava hinkwayo a swi ringani ku a nga ni yencela mina tlele wa yena a ringaniwa hi ku a yencela nuna wa yena nga yenceli mehe mutlali n'wana lweyi a humile ka yena loko hi mu susa ke hi mu hambela xiyindlwana hi xi hambana hi nga mu byelanga hi ya hi ya mu veka kona hi mu byela leswaku a ku heketa a ku va u ta kota ku tifuma n'wananga laha ka xindlwana lexiya naswona swoleswi i ta va xiwono ka yena a ta tshika a hi hlamula leswaku a ni kombelanga ku tswaliwa hi n'wena mina kaka mina hi kona hi maencele lawa a yencisaka xiswona swa ku wa hlivela mpahla sivelela papaya kodwa swi hlaya leswi swi hlayaka mina hi mavonelo ya mina tindoda vakulukumba va mina tihosi ta mina programa ra a hi hanyeni hinkwenu na mi rhandza mina ni vona leswi papayi luya a teki matihlo a ma nyika ntirho a noma nga wu tirhisi a teki matihlo a ma nyika ntirho a va tlhela teka tindleve a ti nyika ntirho la mutini wa yena phela a ku yangula u vulavula a ku bombota a ku kwata a hi ku lunghisa loko wo miyela ku wi a miyela ku ntse a tate luya hi yena a nga tataka papayi muni a tata tihlola a nga hamu yangula nchumu o rhuma matihlo ntirho a rhuma tindleve ntirho be a ni mi tivi mama a papayi lweyi ni mamana lweyi ni ntombi leyi mara loko vo endla leswo o a ku na ku yangulana mamana papayi a va nyiki matihlo ntirho va nyika tindleve ta vona ntirho 4 wa tindleve ni 4 wa matihlo va swi nyika ntirho va mulavutile lomayaka kona lomataka hi kona lomayaka kona otalunga lana misaveni tatana livombo ku ni tinyoka timbirhi ni ti tivaka mina ku ni leva nge i nyakuvatli lexi va nge xiphaphamukombe xa ku yanamisa anhloko xi cinca laha ka nkolo ku humaka ntima hi mahlweni lexi xa tlula xi talanga koho xi ta kumba ku loko xi swi lava xi etlela ndleleni a xi hluki loko xi swi lava ku ri xi nghena kola ndlwini vana mulu wa xikan'we wambirhi ku ni lexi va nge muchomelo xa ku hayi leti xi tiva ku kaca xo tsutsuma xifamba mata fananyana tihloko tinyoka ti ta timbi lexi faka hi ntamu hi nkanu nyaku vatla a muchomelo hi ku twa ku kaca u wahli a ku timiyelela papa yeluyani mamanambiya va ku hwi va ta kateka emahlweni ka xikwembu i ntiyiso lowu ni ku byela ka wona a va rhume tindleve ntirho va tlhela va rhuma matihlo ntirho a twa ku wotlowo hi yexe papa yina mamanani ni marito na n'wena ya vuyini va ku a yi fambe ndlwini a vulavula leswi a nga ta va ri na swo swa ku tihlola a ta tihlola a ngoka a nga tihlola ku swa heyi a hundze muti na rixa a mpunga nga yenca nga ku hleke enca n'wi kantinga a yonca ku woxa a mpupa nga yenca nga ku hleke enca ku woxa kha ni mambo swinene ni hleleka ni yima kona xikwembu xi katekisa hinkwerhu hosi la matimba a yi ve na yena amen
3: u nga timeka mani u nga timeka vakiti u nga timeka ya mama na bida ni byivale u tekela nkama kasi u tamile mikrofoni hi khale nga hi tshandzela u suka ka tibyaku mamana nga hi tshandzela
4: ni losile vayingiseti vazandzi va nongoloko lowo a hi hanya a vito dyangani ya bida lani purani va ni peka mavonela yanga mayelana ni ku dya ku pfuna papayi lweyi makwezi loyi a nga laka ku hlupheka ka ku vaviseka mbilu leswi a yenceliweke hi n'wanake vatswele a swoswi a michumu yi encekaka hi nga yi normalizaka swi fane ni nkama lowo yani a n'wana loko a luka a tshwitiwa ntsena maxi namukha loko n'wana a enca nchumu leswaku a ni proposa dzaki n'wana loyi hi dzuwuletisa u jaku mupayi wa ku swa ku mina jani mukulu maxi so ku va a hlaya swa ku mukulu hi nqondo ya yena mina ni swona swa ku a yena ku ni xa n'wana nchumu lexi a ngeselaka ka nqondo yake leswaku va a swi kota ku enca muchumu ngeni puriki munhu wa normal mesmo a nge swi koti ku endla machimu ngele loko swa swa ku leswi swa yile papayi wa mina papayi wa mina na hambiloko papayi ni jehela ka ku va ku gama kwini papayi papayi ni nge tshuki ni cinca papayi mas leswi nga endliwa hi ntombi leyi ti beka swa ku papayi loyi a hi papayi wa yena a ti beka swa ku papayi loyi hambiloko a liwa yena a dya ku mu komba kena ka papa a mavonelo ya mina hileswaku va ku sungula hi nga dya ku va u hlela a nqondo ya n'wana leswaku yinene o nawu ku yi hlelisa ku yini ka n'wi julela psikolo leswaku va a ta n'wi hlela van swaku leswi a swi yencaka eka kunene a swi yenca hi nqondo yake onawu ku ri ku u nga hamba u heta nkama waku u ba u tendela ku tshama u laya ku ve loko u tshama u laya a wu layi yena ku ni lexi n'wi tirhisaka a vana namuntlha va ni michumu leyi va yingisela ku va va tibya leswaku vona va hamba mintamu hi swona leswaku vona va pimisa hi ntamu hi ku tlula hina vavakulu or ku tlula antswelo wa yena u n'wi jilela psikolo kun'wana leyi leswaku a ta vona swaku a n'wana leyi ka kunene leswi a swi yencaka a swi yenca hi nqondo yake or nawu ku ni masungukati tambe hikusa a munhu a n'wana loko u n'wi byelana ni kaya laha swin'wanyana a laha hi swona mas loko u kuma munhu handle a mi leswaku phela leswi a tlhela a kuma mun'wanyana ku phela leswi a ta za dyondzo ya machuma swaku mas leswi ni swi endlaka nge ha hi swona buri ka ya papa yina vamana hala kaya vanhu leswaku leswi a hi swinene ni luya ni luya vanhu leswo leswo enda jula ku va u dya psikolo leswaku va a ta hlela nqondo ya n'wanaku a yi vona swaku hi ka kunene nqondo leyi i nqondo ya yena a yi yenca leswo hikuva a linani ka sentido normal or now hikusa ku ni swa swi yengiselaka ha swi tiva hinkwezu a vana namuntlha tanti va xinuna tanti va xisati ha va wona swi va yencaka lomu switiratwini leyi entani ku a pumeri koselo ya mina kuva ku nga tindlela ku va u dya swaku nqondo ya n'wanaku yi boha onawu u dya masungukati a handle mamani a dya masungukati handle mavapotiserali vamamani va vabindzu o mesmo majoven a teka miliyoni majoven laya ku dzingana na yena va tshama hansi va bulana na vanhu swa ku phela makosi swi swi yencaka a hi swona hanyisa xileswi leswi loko a li n'wana loyi a n'wi tirhisa leswi ni nqondo ya yena na yingisa van'wanyana vanhu va la hangi poda cinca mas loko swo ka swi nga li ku va a tirhise ni nqondo ya yena
2: Shitatama shiya tsirindi. Nihlale shikona shiteveka kunene shako leshayinche kama zwino swingenche ungondya yena. Anwana namukha aja ku hidumina ra manje. A hidumina ra hi mhaka leswi swi tisisaka. Ntani kombela papa xa ku sungula hi nga hlela ngondo wa nwana le u mona swako hi ka kunene ingondo yake ona o kuni swi mu tisisa kuva a kuma kora zwi ya ku yanja leswi. Shaw bidzi hisho shako u jama sungukati. Ma start wa shako hika kunene a bon on now. Ima vonela mina loko ni phazamile ni kombela dzivalelo maji. Leswi swi vona ka porti a nwana wa ku hanya, nwana wa ku layongwa ku tshwela hi papa na mamani. Ange swi koti u hlivela mpahla komba papa wa ka khamdzela ku nenje swi vanenjela. Swi bhilo ngopo swinene swa yila. Swa yila kana mamba.
3: Over kit. Shemo. Aku yingiseta va kit. Manuel Mbanzi. Anuna kulobye lwangu tuvika hiku kana kana hi aku yini shemu
5: kana programa ehani kana programa ehani ulitho hamana nalimbanzi lomukanda vele kwarta rondoshi mkoa yetwele makho sasa kalisi itaikuma solusangu kwa gajana na kahewu mene wako wanana yitwa makale angwana lwe kudinadza yena wako wananga normal ye inoko nambilo ali normal yene anga dza ahanele kuwe papaya atomara disiza unka wahale shushu angwana wako anga dzala papaya wako kunitire leswi ni fambaka ni tala swona siku u tirha u gamu ya kwe khola ka kamina mina u hlayela ka sabonta swa ku hali n'wana so wena u ya u yota ta ngwela leswo ni swivelela timpahla ata u papayi la loko mina ma vona la mina ela kuve a mu gwela a mu teka mu veka hansi mama ni kombela kuve loko leswo fambaka lava swona loko mulo mu nga yela swona u teka munhu loyi wa wena loyi u ta na yena la ni ta ta mu vona ni swi twa swa ku u hanya ni loyi ni nga leli leswaku siku ni siku wena wo nyamalala ntse hi ta mu tiva swa ku hi lwi kaku loko a ta ta tlhasa munhu loyi wa yena la a ta ta n'wi nyika na swa ku bava a ku hi n'wana loyi wa mina mina a ni ku na haya mu yisa xikolo yena a ni gwela swa ku a kule hi wena munhu wa yena teka nani mu ta ya ka muti wa n'wina hi ku vela ni se ta wona ni lava ku tala la kaya hi mhaka leyi a hi mahala a ta wona ni a ta byala mfava la kaya la a ta byala mfava ni ta mina marito ya mina kutsongo mina ra kuve a ta na munhu a tshama na ye hansi u tisa mugoloko a mugwela swo va ni munhu loyi a kuni komba loko mu vitana munhu loyi mara a ta ta teka munhu wa yena a famba na yena vana a nga ti byala mfava wun'wani la kaya la porke papa ya twa swoku ha wundla ha li mutsongo ha mu dyondzisa ha mu xavela a sabaomba ra ha hlamba kasi yena u ti dela ka jumisini a ti dela ka jumisini swi endleka leswaku ve yena se a ta vuya a ta xiriya ka bawa wa yena va kret a yi musolwanelao a yi masolwanelao mesula swimahiwu leswi n'wana wa normal wo ka nga dzahi a swimahiwa ni kutsongo ntampara ta ka nga byali mfava ka lava van'wanyana va hali ku kona va ritsongo a mu vitanini kombela a vitana munhu wa yena a ta ta ku teka va ta ta tekana va muka va ya hanya vutomi na vona vutomi na vona wa swona vana a nga ti ni lava ku tala la kaya swi nga ti onheka ta vhela mambo mina hi tlhelo la mina Manuel Mbanzi a vulavula mutsongo njhe a no a ku vula swolero mazi ntiyiso wa kunene mexo mina loko hi ri tlhelo la mina ku mu vitana para a suka la kaya la nga ti byala mfava para lava ku tala o khani mambo
1: hanye hi ndlela yoyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: hawu oh kumbe xana mama na rigenti na uni timhaka nyana titsongo njhe
6: awu peleni group ayanyeni kora valadyiwa ya swikarhato swin'wana
7: Satwala go vela. Lo papa e a ngwana mo yangolile. A le ke mari ke a go fana nlawa. Tla se ba papa na wa mana. Le muna a re la go e mina na ngwana. Na nai abana ba na matlhari a hina. I matlhari bana ba hina. O ke lo go nlo ka nga tsalanga ke singa yantsa. Ana si yantsile ka nga tsalanga. Bana la ba tsalanga matlhari a hina ma kulu. Mimiri ya hina ya yingi ka vana lava va tsalana. Purisi mavabyi ma nyingi ma tala mavabyi ya kala ntshaku ka mavabyi va jira ma sukela kunga matini. Mavabyi vana va hina lava hina na vona. A nga mu humesa muti ma loko mu humesa muti holobye hi yena a nga palata tlhela ku yini a ya mu yakela muti woluwa. Loko a ta mu humesa muti a ta yakela hama. A ku fanele wa xinota wa a wa tirha a ta ya tiphandela. Yena a ku tlhela a ya sungurisa swo leswi. Saka a muntu loyi a ta hamba se ya le nkomponi lo a le xikompolana se he swa fana u vhela a tshandzisa na ye hansi va nga pfumelelani o lava vamana vambirhi vanharhu muka papa ya vava papa yi wun'we ni mamana wun'we na a nga liye papa yi muni ni mamana wun'we va tshama na ye hansi va vulavurisana na ye kambe wa yi greja kambe wa hala ka rixaka ra ka mamana kambe wa hala ka rixaka ra ka papayi va tshama na ye va vulavurisana na ye ni n'wana hi ku mu humesa muti a se nkomponi yin'wana ta ka a yi pfula leyi se va tlhela va ku i n'wana ma i n'wana ma va ku n'wana papa i manyana va ku n'wana mamana manyana va ku ye a ku a hu mu humesa muti a ku a mu humesa ku para swa ku ya a wo mu humesa ku vhela ta a tirha swoswiya kasi loko va yangulana ehe vhela swi nga twali o lava vamana vambirhi ni olava papa i vambirhi a ku ni kombela ku a munhu pfuna va tshama na ehe hansi va vulavula na yena loko va ka a humi ha enkomponi yin'wana leyi a ta ka a hi pfula leyi o n'wi pfulela mukhandli se va makwerhu a hi buleni hi pfuleni papa yi lembu yangwana va zaka ku ta swa mudya ku sika wa ha hlineliwa hi n'wana a ku hi mina leswi ni tsimbaka ku va ni huma ni famba ni tlanga a mina hi kule na hi tlanga ma ma seku matlanga lama nga ni vana va sweswi ma karhata ma karhata a hi tlanga ni loko va ku yangula va ku heyi a hi yingela hi swi twa va ku heyi laha ku ni ndzilo laya a hi swi twa mazimana va hina lava sweswi vatukulu va hina va sweswi a va hati khani mama wa makwerhu a hi fambe na yona nzima leyi a wa hi dumbisake lomba swa ku hayi i vhiki la wugamu masiku ya wugamu la ta swi vona lembe leri taka ma hi lembe leri taka hi nga ha lavi swikarhati swo fana ni leswi a lembe leri taka hi nga ha lavi swikarhati swa ku vana va hina va nyharihari ya ku tala na hina va vakulu a hi ku na hi va vana ntsepe hambi hi va vakulu hi koho a hi vana ntsepe ma ta hi kumbela ku lembe leri taka nyharihari hinkwayo leyi hi khongela ku a hi nga ha li koho hinkwaswo swi basa khani mama nhlangano wa group-u khani mama a hi hanyeni
3: ya swa twala swa twala papa na rigenti na makwakwa swa twala ey ya a hi nge se teni mama na inexi mama na inexi hi wani mazito ya ku la u nga nawo xikwembu mbuya juru tatana lweyi luma a nga kone kumbe swo yini
1: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
8: enhlikani programa a hi hanyi a vito ni mama na inexi simango ni vuyelani hikwalaho ka ku va hi landza a xikombelo xa papayi muni loyi a karhatekaka moyeni hikwalaho ka ku tswala ya a ku tswala ku nzima loko u nga na vana u drila kambe loko u li kone va ku nyika nhlomulo kambe hinkwaswo leswi hi swi veka hosini leswi ni nga ta pfunaka wena papayi ha swone hileswaku swinene ku va tshama na yena n'wana ya hansi mi bula kambe nambi leswi ni swi vonaka swa ku ku bula na yena a nga ha li n'wana wa ku yingela lweyi i n'wana lweyi a humiki ngopfu ndleleni hikusa ku bula na yena nambi loko munhu tshama na ye i ta ve xizuku i ta ve mama a n'wanyana loyi a nga ta kalaka nambi ku tibeka hansi a nga swi koti pura a za a kota ku va a ku hlivilela na wuli tatana wake hileswaku a ku tibeka hansi ku wena tatana wake a tlhela a dyondza ero lebyi a nga na byone a nga ta swi kota lweyi a humile ndleleni papayi a n'wana lweyi so va ku va li munhu loko a huma ndleleni u nga landzi yena wena hi wena u fanele ku tibeka hansi leswaku va unga pfuxukazi unga li pfuxukazi si unga mubi ku sati bela ku yena jai nkulu ani dzanovianos na ulikaya ka papai na mamani anga insistire dzanovi 20 30 50 na ulikaya ka mamani na papai anga insistire a fanele ku yingela nawu wa vatswele swa ubidzi leswaku leswi n'wina mu khwavela ka swona i swa lisima hikusa i vutomi bya ke bya mundzuku a vatsongwana va tshami na va swi tiva leswaku a vutomi bya munhu i xikola a vutomi bya munhu i ku yingiseta a vutomi bya munhu i ku landza loko vatswele va hali kona va ku dyondzisa xo kahle mai leswi ni swi yingelaka ka n'wanyana loyi a zuke ngopfu swinene a zuke misava a nga fambanga hi yona ndlela na ku ve na dumba leswaku papayi u munhu loyi u zandzaka regra emutini wa wena u munhu loyi u zandzaka ku dyondzisa emutini wa wena loko swi tsandza ku va mikhanela na yena kumbe u twa swa ku mbilu ya ku yi hise ngopfu julanyana a nkarhi wunene wena na mamana mi tshama ni n'wana loyi mi n'wi nyika xipasi xa ka humalani kaya usa u ta fa papayi wa nga hi tensawu o mi ta fa n'wini va tele hikwalaho ka n'wanyana loyi a ta tivonela a wu kula hi wansati a ta twala swi ta mi vava ngopfu ku tlula gama dzimu ka mazitiyeni lexi ni nga ta mi pfunaka ha xone ku va mi nyika xipasu xa ku a huma laha kaya la a ya julanyana kantu a yenca vutomi leri usa a nga le ka vutomi bya rinene na n'wini va tele mi nga le ka drone swi ta mi wondzisa mi ta xaniseka hi munhu loyi i nga xihlayela loyi a tiyeleke loyi a tluleki na n'wini vatswele hi mapimu purki na dumba swa ku loko o kala yi nga li ku tlula n'wini hi mapimu hi ku muxamara tenisa vusiku bya wusungula ni bya wubidi na yi li wansati a yi nda purisima a va fanele ku va tibeka hansi a yingiseta leswaku vatswele va nga va ni dyondzisa a nawu lowu na mina ni nga ta dyondzisa vana ni vatukulu mas na dumba swa ku munti wake loyi a nga ta wu funga ka lowu i ta ve njombo na ve ku veni na kuma munhu loyi a nga ta veke na hanyisana na yena na attitude i li leyi a nga ka yona a le ka attitude rada swinene ya ku a nga ta ve ni dyondzo ka xindyangwana lexi a nga ta hamba ka xona a to va ni dyondzo loko a kuma munhu wa ku fana na yena hi mapimo ni kapasidade kambe loko o tshuka u kuma azar bya ku a kuma munhu loyi a nga regrade ku fana na wena papayi a ta xaniseka n'wana loyi so va ku a hi na swin'wana swi hi nga ta ku yena hi ta ku mini na yingiseta papayi na ku va yena a nga ku yingiseti a nga le ka nchumu a lahlekile na dumba swa ku a group nyana leyi a tlangaka na yone i vanhu lava va na vona vumhaka ya ka vone va hanyaka rebeldia ntawu va swi teka kumi kultura bra vone va swi teka na swi li minchumu leyi swi va nyikaka a swa swinene kumi va hanya hi madrenalina ka a lale ka drenalina leswaku drenalina bya hela a nga swi voni papayi wanga a n'wana a nga swi voni swaku drenalina bya hela ku sala ntiyiso mi kombela ngopfu swinene mi tsatsiyana na mamana mi tshama na yena ku sungula muchamara tensawu loko mi twa leswaku a ku dlaka maka yena kule henhla swinene a nga mi nyiki xipasu swa ku va mi angulana na yena ha hombe hi wugamu mu nyika ni independence mbuku i na n'wana nga xe ku viteleke xona laha hileswaku a hi naveli leswaku hi hambana wuxaka na wena hi nga ku twala hikwalaho ka attitude zaku hi vona swaku xa wunkulu wa tidyondzisa leswi u endlaka swona swi endla hi wukulu a swi endli hi wutsongo julanyana xindyangwani u ya tshamanyana kone u sungulisa vutomi byaku u fambisanyana vutomi byaku u dyondza xikola no li kwahalani husa yena hi swi julile kambe ha ha na kapasidade ka swona husa xa u kulile ni ta humanyana xin'wini ta ni n'wananga ku va mundzuku hi ta kota ku va hi pfuxelana hi hombe na mu nga hlundzukanga hi hombe na mu nga mu khomelanga nandzu wa leswaku u phazamile hikusa swi teku e-e yena tinga dyondza swa ku marito lawa ma huma hikusa ni va phazamelile va papayi
1: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
8: hi leswi mi fanele ku va mi byelisisa hi swona julanyana wumbangu n'wananga u ya tshama kone a ku va u ta kota ku fambisa vutomi byaku hikusa xa wu kulile hi nge he swi koti ku va hi tshama na wena la kaya hikusa xa wu kulile a ta kota ku dyondza leswaku mazito lava va papayi va ni dyondzisike ha wona va fambaka ha wona na dumba swaku hi yeru lebyi a ni nga byi yenca swa lani kaya loko mi tshama xa ku ni rivalidade entre papa mama i yela a swa ha twisiseki laha a mi nga ta delana swakudya laha hi vona ma program manyingi hi vona a minchumi nyingi miyeceka ka swoswi avana va yivhenela ra vatswele avana va tlhava vatswele avana va nga ha yingiseti leswaku loko papa ya ku nhomulaya kumbe mamana a to teka mukwa kumbe vheneni bya makondla ku chelela papa yi wanga ento temos que ter esse cuidado a hi veni a wu vonele lebyo lebyo swaku swoswi nkarhi lowu hi nga ka wona wu hambanile ni wa tolo mitolweni khani mama
1: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: Kau vakiti mpela kusa ku yingisete xihlawu xa vutomi i ta mu byela swa ku tlula mani xeke xeke lumankava vakiteni vovosileste u nga yi hi ku katsakanya njhe kumbe u nga ku yini
9: hi xile programa a hi hanya na mi pfuxela mine ni vulavulaka hi mine vovosileste wala ka manyisa maraga ni nghena hi mhaka leyi ni yi twaka tatana a ri laka hi ku tswala kambe yena ni navela leswaku a n'wana loyi a ha ncinci ka matshamelo ya nga ka wona kumbe mpimiso ya nga na yona a tlhelela a wun'wanini bya ku tswaliwa la ndyangwini leswi a nga tisa swona ni malembe ndzhaku a za tata hamba bya noviyani na le ka mamana na tatana kutani a tshamisi xiswoswo a tlhela vuyela lahaya tata teka masungulo la nga masiya kona a tiva leswaku papa hi yeni mubeki wa nawu papa hi yeni muveki wa mina la misaveni leswi a swi yenceke swi bihe hi ntamu mina leswi ni swi vonisaka swona hi swona hi ka kunene swi bihe hi ntamu a a fanele ku va nga swi yenci n'wana loyi a a ncinci a tshinisama ku tatana kombela lidrivalela leswaku oh papayi leswi ni swi yenceke ni phazamile ni kombela lidrivalela ni ye tatana teka mbilu ya ka hi ya ndlala leswaku a mu drivalela n'wana ntsongo leswi a swi yenceka a phazamile mazi a ku zuleni a ku tsakeni a mu nyika marito lamanene lama taka mu pfuna mataka mo yenca kunene mataka mu nyika vutomi mataka mo komba ndlela ya ku hanya namuntlha loko swixi a teka malivhu ra kongoma xikolo laha a ka teka vutivi laha a ka teka vunene laha a ka teka a wu tidyondzo letinene a va mu dyondzise ku phunta xikolo a va mu dyondzise ku nwa byala a va mu dyondzise ku dyaha timbanga a timbanga a tidyondza loko a huma handle a ya humesa matlhari ya ku biha ka tatana a pfala tindleva a nga yingiseti ku dyondzisiwa a nga yingiseti ku layiwa ha tatana a mu hlivelela timpahla swa yila leswi hi ka kunene tatana a wa mu susa furada na hali ntsongo a mu susile furada a mu hlantswa kambe namuntlha swa biha ku va tlhela mu komba nyama yakhe kutani ku vona ka mina ni vona leswaku tatana na mamana a va tshami hansi ni n'wana va mu dyondzisa va mu komba ndlela ya ku hanya a ta famba ndleleni yinene na swi tiva leswaku ni tsweliwa ha mama ni hundzisa ni hundza ha papa hi yena ni vekeka la misaveni kutani papa hi xona xitlhangu xanga xona xikwembu xanga xa ku sungula na wena tatana zula hi ka kunene leswi swi voneke swonya wa ha swi vonanga swi tivi hi mbilu leswaku ni vona swaku i ka n'wananga mazi mu khomi hi voko mu dyondzisa a tiva ku hanya lokunene a tiva ku hanya na wena a tiva ku hanya na mamana ni xikan'we ni vamakwavo a tikweni a nga ti tshuka a noda leta a ti pendeke ha dyona a ti suki kusukela ka swona a ti dyondzisi ka leswi a nga yindla swona ni tiva leswaku loko munhu wa wanuna a pfinya n'wana va mu teka va mu veka jela na yena ku pfina pfinya leswi a swi yendlisa leswi kutani a jeledaku ku dyondzisiwa leswaku a phazamile hi ka kunene a ku yenceki ku zandza ka hosi a yingiseta ku dyondzisiwa yingiseta mamana yingiseta tatana yingiseta hinkwavo ni lwa nga nkulu ka yena loko a mukawu ka mukhwevetele a yamukela yingisela a landza khani mambu swinene khani mambu mavonelo yanga hi wo lawo marito ya nga magamela lawa khani mambu vana va hosi khani mambu varhandziwa amen amen tihosi tanga khani mambu vana vanga vatukulu vanga va tatana vana hinkwenu ni khani mambu
1: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: ey kuhlela ku hanya uta sala ho swivona hita ka vulavula yini hine swa ku tlula leswi madoda ni masunga ka timanga tla tsone oh ahe oh kune wone wangwanyana inje kumbe xana wo pimisa leswaku a tatana wako ova ediwa hi futu xigodo he inje wasa mo kuma xikoxana hambi loko va ku lexi xikoxana xini mavende ku fana na mihini leswi ni ku pfumala ne dzimwe tinya dye hi kone ni nga ka ni nga hadi nyama i swi wo juka ku tatungela tatana wako wa ta tlhasa ku hemu a mabele lawu yakho he he he he kune wone wangwanyana phela loko va ku munhu a sukile ti sukile nyana la ngondweni a ti teki ha hombe u li va hlaya lava va ku famba va kukula xitarato va tshama lomu xitaratweni kumbe va hlaya wo matshamela ya ku fana na wena inaka u swi tile leswi vamamana wa ku va hliki swona lani va tatana wako xana u titwa munhu swoleswo u endliki swona leswaku na ta chuka tatana wa ku dzimeni siku na ku kumba na ka fanga ku banga kambe if si weke yenja leswo hikusa faa ku laya mahlawu lawe a ku laya masiku hinkwawo kambe u nga yingiseki u xiyeneyene wene kamba bya xiyene hi wene luya wa famba loko byi nga pela wa famba kumbe Thomas Chauke a le a swi tiko hinkwaswo leswi wa woza leswi a mibede hinkwayo leyi u tivani leyi ya ku gogonyana ku ne wena u ta ka huma ntimbala a timbambu ti ta ka vavisa dzimeni siku ne swaku nsimbu ya kona ya ku tlhavekuni hi nga swi tivi xana kasi n'wina wo van'wanyana n'wi ya tshamisa ku yini xeke hikusa u huma na wu gqokile la kaya la kambe la handle la kutani u ni dzimanyana faridament kumbe wo ni bokisi dzimeni bya mpahla la handle ta ka vulavula ngopfu ka hlayeliwa titiya wa ku yimbelelange hi ni passaport a passaport lebyi n'wi nga na byo lebyi Dangu shanisa. Himelwi.

xiyise xin'wana na xinavo xi tshamile xa bula ni vanghani va kona va bula va bula va bula se xi ngu ey la ni nga kona ni xikhale ni mhaka yi ni hisaka mbilu swi va ngu i mhaka munhu ngu e a nsati wa mina masikwana lawa a ni modo wa ku loko ni la ku mu khisa a ni kobela ra mali tolweni a ni kobela lesi hi khisi lalin'we se vanghana va kona mao wena swa yantswa ku kobela ra ku se hina a hi kobela ra duzenju

0: na nenguile pirisiro wa kona sa ku tlula nimpimo ayima hiko le phambene ka kwadro anga ya loya switivaka leswi swa ku imbongolo a vele kanwa sekele ka yima kuya ka ku bi ku zwe ku tititi kuza ku hela xipimo xa 15 minuto akusekele ke munhu baba le khaleni ka kona Joãozinho asekele ka yima le yeshe se prisoro wa kona nge swila ku bala ku wena mbongolo ha swona anga hayi khona prisoro ani mbongolo no sekele ka hiku ku twela usiwana hi leswa ku leswini ngo chuvuka ni vona leswa ku hi wena weshe unga yima swantswa ku vani sekeleka ku vani yima na wena
1: EP Música Show, o Black Desnovidade.

0: Musa mwana abalkunga bela mngana wako wana waisadi. Aku, eh, ukona mngana wako, haa, nikona mranziwa. Se, kunjana wako, haa, nikona. Sa wako, ah, ningata seno kaya. Aku, ah, tana, kuna munu. Ah, lungile. Se, nza wuka wara liwe, amuisa ta kusui, laka wako, eh, akuna munu. Sa balkunga kambe, eh, mranziwa. Sinten utea anite akuna munu lakaya. Nikola pe, aku, eh, nukubjeli nukutana akuna munu, namna nsukile.
1: Ashquadro, sato akona, asoka ekupaviseka ya mangala ka komandanti. Ange komandanti. Loko zoni vona ileswaku ni sikiselile ni ku stalulama kambe hey nuna wa mina chima u makaya tolo aka ya shava mpunga kutafika sosi ange se tlhela kaya sela ni nga kona ngqondo ya mina ya tiri swona hi vona ni xa ku xiyendla ana ha xitivi impela I muka kaya uya uya tsama u hlantswa maparatu u sweka uswa

lawa mafambele ya yini loko wanta mu ahlayisa wa zinga taka hikuzo ita tlhela hi vakola ku va hita ku divida hoke u nga kaya njombo ya kona hikuzo Jose Ariel Makwakwa Rambu Jean Sandra Fayele na Tomas Buruma va ku tisele mun'wana zumuti bye bye.

Oyoyo minkisiti wakuranzeka ithele fika kavusikujana munhla akwashinwe kota kuva ilongoloka kati ndamo kwatu leti minkisiti wahina ayikumaka na katona kankarlo vusiku kuva swimwe ilongoloka ndzeni ka nongoloko vunanga ntinqambe tintshwa nongoloko lowu u yaka mpfhukeni wa munhu wa vhiki rin'wana na rin'wana hi nkarhi wa 22:10 kola ainsor provincial di maputo 22.3 FM ni miloyito ka on the media u nga hi lavetela ku va kota ku va longoloka na hina ka mintirho ya radio mozambique i ku va u lavetela 89.0 FM amagoda pontador 90.0 FM kasi ka inthanete u nga longoloka ni nongoloko wa hina hi ku va u lavetela www.rm.co.mzap maputo ka tmt hi kumekaka kanal 923 David Ntimana i n'winyi wa rito loyi a lulamisaka a tlhela ku kombisa nongoloko lowu vhiki rin'wana na rin'wana loyi yaka mpfhukeni kasi hi ni murhambiwa ni namuntlha

0: ntsako eu kulu loko tiva leswaku ikari longoloka na wena mingiseti ikari ipangalata na wena ni murambo wa hina lwinga na yena la studio ka nkarhi lowu kunene King Zivas ukola ka nongoloko vunanga ntinqambi tintshwa a ku va u tisela vunanga lebyi byi lulamiseke vunanga lebyi kunene byi lulamiseke hi lirhandzu ku va u kota ku va haxela a muyingiseti wa hina a kota ku titsakela kun'wana na kun'wana la nga kona hi ntsimantsima vunanga lebyi u yimbelelaka byona hi byi bya kona nakona u nga ve u sungule lembe munhu ku va u yimbelela u sungule lembe munhu ku va u khandziyisa
1: hi swone a marito ya ku sungula ni nga ta ma bala mina ku va ni yimbelela ni sungulile hi 2018 loko ni sungule hi 2018 ni yimbelela swi taza swi kuma 2020 na ni yimbelela ni swo leswi funzi na ha yimbelelaka ni namuntlha ni buyisele hi vunanga lebya nyuwana ni fanele ku va ni ni siya byona la nga kaya area ene
0: hi swona a ku khandlisa nga ku gravara sungule lembe
1: a ku gravara ni sungule
0: 2018
1: isa
0: intima u yimbelela munanga byi bya kona
1: unanga lezi ni dzi yimbelelaka xitilo xa mina musikali mara band
0: isa
1: ni yimbelela mara band i xitilo lexi ni xi kotaka ni xi rhandzaka ni vanhu loko ni yimbelela va swi tsakelaka
0: isa
1: i khani mama
0: kongometo wena tanihileswi se u sunguleke ku va u yimbelela u va u khandziyisa vunanga bya mara band hi ku endlaka byona ku ta fika sweswi ku nga va se u ni tinsimu leka
1: hi sweswi ni na 20 wa tinsimu
0: hinkwato ti disponible
1: hinkwato ti disponible internet YouTube and all these platforms ti disponible
0: hi swona hi kensile a hi nga ta yi ta nkarhi hikusa hi ni nkarhi wutsongo swinene hi makume manharhu ntsena timinete hi nga na wona a ku va hi kota ku va hi bula ni ku va hi vutisa a vunanga lebyi byi lulamiseke bya King Zivas. King Zivas hi twala loko yimbelela u ku wa ni gangisa.

0: a titombi
1: leswa
0: a ku fundisa titombi leswa ku a muzika lo ku hlamusela swa ku wasatu ukara anga ukatini anga hatsuka akunavela akugangisa na anga swihleketi swa ku loko akugangisa na lo ukatini ku kirela tuma amagangisa lewani ya kona avavasati vanu magangisela ya kutala anzini ka yini ka loko vathlangana ni wanu akunavela zvaga makuyentleleni loko wena unga tikhumu wena ungu sitwa swa ku ndoto unga tikhumu ugamu entleleni uyenhla timhaka
1: uyangena ka ndzingo lowo
0: uyangena ka ndzingo lowo anunoko loko a switsumbula zva hi ultimakeni zva swi fanele swa ku loko vasati va vanhu va gangisa hi swi tiva ku yala
1: kambe mayalela anga va waya kona hikusa ku ni ku yala ku va u byela nuna ku ni ku yala ku va mu byela yena swa ku heyi a ni swi lavi ku ni ku yala hikuva a nkarhi lowu a endleka swilo swa ku kombisa swa ku va ku lava u hambana na yena a ndlela yinene yina ku
0: a ndlela yinene ya kahle liya
1: ndlela yinene ku va u nga vangi timhaka hikusa swi nga endleka ku va u ku wena u lava ku baleka mhaka leyi kambe hi maendlelo ya wena ku va u nga swi kotanga ku va u yi baleka mhaka leyi u ya vanga timhaka tikulu
0: hi swona ya hi ndlela ya ku vani u tibaleka timhaka leti i ku vani loko u swi vona leswaku a ta hi ndlela leyi yo ka yi nga leyi kahle ya ku yi ta ni veyi ni endlela timhaka i ku vani loko ku mutlhangana laha ndleleni u cinca ndlela loko a ku landza u cinca ndlela fambe yimbenyana ku privara swa ku yini swi nga zi swi tlhasa lomu swa ku za swi ku vangela timhaka
1: isona kensile ya kutwa la loko vuthusa kunene wa ningangisa ani kulavi kambe kuna ra yinyana.

0: musika murhandziwa wa khuluma leswaku murhandziwa wa mbilu yangu na swi vona a wu tsaki kata i xini xi ku hetaka wene a wu ni byeli murhandziwa i xini ni nga ku onhela swona mina hi ku loko a sati wa mina ni mu lava ni mu kumi entawu a xingiwa hi yini a musika wu hlaya swaku a sati wa mina loko ni mu lava a ni mu kumi a xingiwa hi yini a xingiwa madiskoteka wa mu swenga hi yini hi makari ni diporu ku wa mu komba swilo leswinyingi swo ka swi nga yi laha ndleleni
1: hi swona a vunanga lebyi telaka ta kombisa ku karhateka ka wanuna wo karhi loyi a nsati se a kalaka a nga ha mu kumi kusuhi na yena
0: hi swona leswi a xingiwa hi majaha wa mu beta a madiskoteka va mu xavela masavana ndzi dyondzisa leswo
1: ya ku makambe ku na muronga
0: muronga muronga ema muzika ki i muzika lowu u tlhamusaka swaku loko u chatili loko u chatili sati nda ku byela mina for example nda ku komprara mina for example ni kumeka masinga inyembane ntawu mutswali ku ni leswaku loko u kula la mutini a ku byela leswaku epawu hi kombela leswaku loko ku tlasa nkarhi wa ku u chata u nga chati wa sati wa doropeni ku la ku u boye u ku yini u ta chada haleni u kaya ja u kuma swaku hambiloko mutswali a ku byela leswaku u nga chati wa sati wa doropeni u ka va kahle boye u ta chada haleni u kaya loko a mbilu ya mina yi langile a wa sati loyi ni nga mu kuma doropeni teki ni mu chatela ku na ku a muzika lowu wu dyondzisa leswo swa ku mutswali wa swi yalela ku a wanuna a n'wana a chata a wasati wa ku mu chata doropeni teka vuya ta mu chatela haleni u kaya ku a wasati va leni u kaya va swi tiva ku rima ento va doropeni a va swi tivi i khani mambu tlhamisela leswo
1: hi swona ya kuma.

0: lebyi vunanga byi tela byi rhamba a lava a vatekani kumbe vavanuna va nga ni mindyangu va nga ni vavasati
1: va nga ni vavasati leswaku
0: va va hlayisa
1: hlayisa vavasati va vona
0: hikusa lava va vonaka se ni va sasekile
1: lae
0: na vona vo hlayisiwa se loko wo hlayisa lowa ka wena na yena a nga saseka
1: a fana ni van'wanyana
0: hi swona ya ku kuma u sungule a ku va u yimbelela hi
1: 2018
0: hi swona u va u khandziyisa sungula u khandziyisa vunanga bya wena nkongometo wa wena ka ndzima leyi ya vuchayi hi wihi wa ko u navela ku ya fika kwini vunanga lebyi i ku va u titlangela i ku va u susa leswi swi nga kona mbilwini ya wena kumbexana hi byona u navela ku dyondzisa ntsena kumbe hi vunanga u navela ku va u hanya hi vunanga u chaya swi va swi ku nyika xo karhi mundzuka siku u va munhu nga ni nduma kumbe a nkongometo wa wena ka ndzima leyi u yi sunguleka vuchayi yina kona u wina koka
1: na khesa loko u ni vutisa marito ya so ni tala ni ku vonga ku ve munhu yamukile lana radio a xo sungula ni nga ta xi hlaya ka ndzimana ya vuyimbeleli ka mina ni navela leswaku ni hanya ndzeni ka ku ve ni yimbelela i ni dyondzisa a mamuzika ya mina ma ve ni ma meseji laya ku ma edukara ma jove ni ma ni titombi ni vanhu hinkwavo ni navela leswaku ve ni vhela ni hanya ndzeni ka muzika ivi ni ve ni kuma a ku ve ni va ni covidara spectaculo ni swi kota ku ve ni yimbelela kazamento va ni covidara ni yimbelela ni navela ku hanya ndzeni ka muzika ni tlhela ni kuma ma-opportunidad ya ku va ni kuma ku ni endla swo karhi ndzeni ka vuyimbeleli ka mina
0: hiswona loko va navela ku va va ku rhamba ku va kumeka ka swipetakulo ka minkhuvo hi ku hambanahambana ka yona va nga endlisa ku yini a ku va va kota ku kuma
1: a ku va ni kuma eka swipetakulo tani ka michato ni ta nga siya numeri ya mina swa ku va ni un'wana na un'wana loyi a nga ni ntirho a swi vonaka swa ku swa fanela ku va ni tsundzekela kusuhi a nga ni kuma ka yona a numeri ya mina i 84016 23 85. Ni ta repetira 84016 85
0: a numeri yini WhatsApp
1: yini WhatsApp kama
0: iswona loko vayingiseti va hina tanihileswi muyingiseti a nga na hina longoloko ka na hina a navelaka a kuma a vunanga bya wena a endlisa kwini
1: vunanga bya mina a nga va byi kuma internet byi disponible a nga va byi kuma YouTube na kona byi disponible and toda xipulatafoma byi disponible vunanga a nga ve a swi kota funzi ku va ni a teka numeri ya mina wa swi kota ku ve ni a khuluma na mina hi WhatsApp na swi kota ku ve ni mu copela a yini a vunanga a swi kota ku ve ni a dzingisetawa
0: hiswona loko ku humelela munhu wa ko va a navela ku seketela ku twa ku tsakisa ka vunanga bya wena hi ntshimantshima u navela ku va u seketeliwa ku eka ko hi
1: a ni navela leswaku vani va nga ni pfuneta hi ku ve ni va ni patrocinara ku patrocinara nweki ku mu nyika mali munhu maji a ku mu nyika yini a malinki ja ku a kota ku va ni a tirha a ku tirha ku va ni a ni endlelandlela ya ku va ni lomu nga ni swipetakulo va ni covidara ni famba ni yimbelela lomu nga ni muchado ku ni munhu a dya va a lava ku chadaka va ni covidara na yimbelela leswi na byona ya juda preke a juda a hi ku so ku mu nyika mali munhu so hi ku mu nyika tirho munhu bya u mu pfunile kani mama
0: hi swona marito ya vugamo ngopfu a ntsatsiwi ka lavantshwa lava va navelaka ku va nghenela ndzima leya vuchayi hi wa ya ko marito nga va siyela ka wona
1: marito lawa ni nga ta ma siyaka ka lava va navelaka ku nghena ka ndzimani ya vuchayi i ku va ni a lweyi a nga ni masonyi ya ku va ni a swi kota ku va na yimbelela a nga tshiki ku yimbelela preke ya ku yimbelela i nyiko ya xikwembu ya un'wana na un'wana entao va nga swi kota ku va ni va yimbelele va tlhive ve focado ka leswi va nga va swi tivaka swaku hi swona leswi va julaka swona va ve ve focado hi ku yimbelela ku right i ta vuya maji loko a nyikwili ya wena a ku na kumi ku u ta swi tshika xa ni va khongela swaku epa a va ti kahle a va yimbeleli ni va navela swaku va ni va khasa kule na vona ka leswi va nga ta swi pimisaka loko va ta nga va yingheneli endzeni ka ku yimbelela ekhama
0: hi ntshima ka lava tswa lava va fanele ku va yimelela swiswa ko
1: ama message vanga ta fanele ku va ma keepa alavantswa vanga keepi ama message ya ku ka mangalina size tiki va keepa ama message ya ku vani ma edukara kwa edukasan hi swona swa kahle leswi tsundzisaka ni vana lava hi tswaleke ni tingoma tiki va humesa tingoma leta ku ni lava nga heveleka loko va ti yingiseta va ti tsakela ra ku vani leswi swi ta kulisa swi andzisa yena kultura dza hina dza vuyimbeleli
0: i khensile mwitseto ku rhandzeka eke metakola nongoloko wa hina wa namuntlha loko a ni ta ma hlayisa masiku ma landzelaka ya ta tlhela ku tela ni yin'wani nqambi kola a yinsoro provincial Maputo ndzeni ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa David Ntiman yena a lulamiseke nongoloko lowu a tlhela ku kombisa kasi murhambi wa hina ka vusiku bya namuntlha a ve King Zivas.
2: Vunanga ni tinqambi letintshwa
3: nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wuntlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
2: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina